0: Uy, congrats sa atin, ha. Tuwak-tuwa sa atin mga apo.
1: You're my number one animator here.
2: Masaya ka ba sa buhay mo?
3: Ako lagi ako ng bababae. Pero hindi ibig sabihin hindi ko mahal asawa ko.
4: Ah! Simula lang yan. Masasanay ka rin.
2: Hirap talaga pag first time.
5: Unahin mo naman yung anak mo.
6: Pabalik agad si Ama.
5: Ay, sa DC. Alas dos. Kailangan namin siya bago mag-alas dos ang hapon.
7: Nasagyara ko yung mga sundalo.

0: Good things happen to good people.
1: I mean, may mga naging boyfriend din naman ako na mas gwapo sa kanya, pero natatawa ako sa kanya eh.
2: Kaya lang yung kilala kong pinaka-positive na tao eh.
3: Uy, congrats sa atin ha. Tuwang-tuwa sa atin mga hapo.
4: You're my number one animator here.
5: Masaya ka ba sa buhay mo?
6: Ako lagi ako ng bababae, pero hindi ibig sabihin hindi ko mahal asawa ko.
7: Ah! Simula lang yan. Masasanay ka rin.
8: Hirap talaga pag first time, no?
9: Pag na-inlove ka sa iba, hindi ka na-inlove dun sa isa.
10: Pag sinabi bang malignant, yun na yun?
11: Totoo pala. Alam ko pa, nag-iinip lang.
12: Don't let bad things change who you really are.
13: Family history.

0: sa hanapin kapatid sa ikaw.
1: Sorry, Miss Ganda.
2: Ang daming bagos, Emil. Pakay sa'yo walang glasses.
3: Date.
4: Si Papa, pinatatakbo niya kasi akong mayor. Kaya yun.
3: Pwede sabihin mo ayaw mo.
4: Bawal ang kumontra sa kanya. What if he poses me? Kahit bayaran pa kaya.
1: Seryoso ba?

0: Sam.
1: Paso.
2: I'm leaving for good.
3: Nabalitaan mo na ba nangyari kay Teacher Sam?
2: Para lang malinaw, ha? Top priority ko, pamilya.
4: Bakit iisipin ng mga tao na may kinalaman ako sa pagkamatay niya? Baka isipin pa nila, may relasyon din kami ni Sam.
2: Bakit? Nagkaroon ba?
5: Pwede huwag ngayon, Jem.
2: Wala naman si Teacher Sam.
0: Natulog niya si Teacher Sam!
2: Ano sinasabi niya tungkol kay Sam?
6: Walang makukulong wala!
2: Pakaramdam ko utang ko to kay Sam.
7: Alam mo lang, nilapit yung pamilya natin sa gulo eh.
4: Ikaw ba? Wala ka pang tinatago?
2: Ano ba alam mo? Matignan mo itong mga drawings ni Eli. Parang may kakaiba eh.
8: Maraming nakabantay sa kaso. Pero hindi lahat sumalaman ng katotohanan.
4: Jackie, hanggat sana.
2: Hanggat maging malinaw ang lahat para sa mga anak natin.
9: Ito kayo nakapikit.
2: Inaantok ako.
9: Nag-ex.

0: Hi, John Mix. So, nandito na kami ngayon sa loob ng van. Papunta na kami sa bilihan ng pasalubong. Pero syempre, marami akong kasama dito sa van ngayon.
1: Yes, and at ang tutulong maghanap ng pasalubong sa atin today ay ang Pride of Bacolod, Joe Baby!
0: So mag-hi naman kayo sa ating Gen Mix at magpakilala na rin kayo.
2: Hi everyone, we are Doe Baby!
3: My name is Josh, I'm the drummer of Doe Baby.

0: party 'yung kasama niyo 'yun. Okay, yeah,
1: yeah, yeah, things were fun. It's fun.
2: Nice yung isang kanta. Kumakanta ng dance na 'yan. Pero meron namang sumayaw, kanta pa.
3: Kaya pa paano? Nang gagaling nila no, hindi lang sa pagsulat ng kanta, pati sa pag-market. Ang gagaling mag-promote.
4: But of course, 'di ba? Sinama natin sila dito. We got to know more about their music. We want to get to know you naman, guys, as individual. Kaya sila nandito today with us because they're gonna help us buy pasalubongs. So far, we had Kansi, Bacolod, the Cheque in Asal.
2: In our church, kaya naman ay creatives, what they call that, creatives director ng church namin.
3: Nice!
2: So, nakakontribute rin ako sa Dumbay. Maybe ng mga posters, love fans, mga design na.
3: May free time ka ba, Baz? May free time ka pa sa lagay na yon? Grabe, ha? Sa art district dito sa Bacolod, kung saan maraming mga pasalubong daw, di umano, sabi. Sabi nila, sabi rin ng mga nag-recommend sa amin. So, ngayong nakilala na natin sila, bababa na tayo para pumili ng pasalubong.
4: So yan, Gen Mix, we finally arrived the art district of Bacolod. At syempre, mamimili tayo ng mga pasalubong, but with a twist.
3: Yes, of course. Lagi naman may twist dito sa mix. So ang twist natin ngayon is, gagawin nating challenge yung pagbili ng pasalubong. So i-divide natin ang isa't isa into two teams. So bali, 3 members per team. Mm-hmm. Tapos, each team merong 500 pesos.
4: Yes, yun ang budget natin for today's
3: video. Yes, yun lang yung budget ng each team pambili ng pasalubong. Bawal mag-exceed sa 500 pesos. Ayun, swerte mo pa kung meron ka pang sukli.
4: Pero,
3: that,
4: ang mangyayari is, padamihan tayo ng mabibili sa 500.
3: Oo, yes. Tama ka dyan. So, matetest talaga ang ating skills dito. And of course, pagkakatiwala natin ang recommendations ng ating guest ngayon. So, are you guys ready?
5: Yes!
4: Let's go!
3: Okay, dahil dyan, mag-divide muna tayo. Okay, my ba? Taya.
5: Una, Taya!
3: Taya! Okay, anong pangalan ng team niyo?
6: Team Guapo.
3: Team Guapo. Okay, anong pura? Pura. Anong pura? Sorry, ang bagal ko today.
4: Team Pura.
3: Ang bagal ko today. Okay, kami ang Team Pura. At dahil dyan, mag-iikot na kami kahit hindi tayo na sa same, ano, bahala na sa strategy ng bawat group.
4: So, yung ulit tayo, hindi kami
3: mag-iikot. And ikaw, you trust your groupmates, I will trust mine.
4: Okay, so we'll see you back here.
6: You're gonna trust this guy. Trustworthy person.
4: Si English major.
3: Yes. Parang hindi niya kayo ililigaw eh. Oo. Okay, ako, I will trust them kahit parang ililigaw nila ako. Sige, let's go.
7: Hi guys, ito na ang Team Pura! Grabe ang energy. Pero yeah, ako, ang request ko kasi sa Team Pura, baka pwede namin i-fryo yung mga keychain at ref magnet. Ay, ano ba to? Bakit naman nakiki-ano ba yung mga to? Wala. Oo, pinaghiwalay muna namin sila today. Pero ako, ang request ko kasi sa aking Team Pura, baka pwedeng ma-recommend nila kung ano yung best pa sa lubong place para sa mga ref magnet at keychain. So, saan tayo? Dito tayo.
4: Okay, so this is Team
8: Guapo!
4: Okay, sorry. Saan tayo pupunta muna? May nang gugulo sa likod. Kilala niyo ba yun?
7: Yung mga keychain at ref magnet. Ay, ano ba to? Bakit naman
8: So our main strategy is susundan natin yung tempura, then i-one up natin sila.
4: Yes.
8: Actually go, let's go first.
4: Sige. Okay.
7: Ay, naka parang doon din papunta yung team ni Guapo.
5: Eh, hindi nila alam yun.
7: Secret spot yun eh. Secret spot. Okay, sige. Kasama din natin si Guapo.

0: Batangas, medyo ano na. Maulan kasi. Ay, nakakatuwa sa art district nila. Madaming
1: art lugar.
0: Oo. Hindi lang siya isang lugar. Maraming building.
2: May exhibit dito.
0: Oh, wait. Oh, nice.
3: Wherever yung greenhouse
4: chair. Ayun.
3: There.
4: So we got the recommendation from the team of Project Orange.
5: Oh wow, okay. So kung gusto niyo bumili ng art supplies, keychains, ito yung perfect spot para sa. So kung gusto niyo bumili ng pagkain, syempre sa mga mercy kayo sa kabong.
3: Well,
4: okay, so our first stop is
3: wherever.
6: Unahan natin sila guys kasi
3: unahan natin.
0: Parang naunahan tayo ng ano. Nasaan sila? Ay, nandito sa loob. So, ang recommendation nyo sa akin ay sa wherever. Wherever. Kasi naunahan tayo ng Team Guapo. Nandito na rin sila. Ang ganda. Gaya-gaya. Nako, oh.
3: Cut. Half, let's say, 250 here, 250 at Mercy.
4: Because, so, yes.
5: Yeah, that's cool. That's
4: we, so, nakamagkana na ba tayo? This is 150.
5: So, 200.
4: We have 50 pesos more.
5: How 50 pesos more? Ito, 45 pesos.
4: Ah, sige yan. Pwede yan.
3: Isang akin, yun?
5: Puerao soup.
3: Puerao soup.
5: Pwede din to. Arnor!
4: Arnor. Okay, we're set.
0: Nabili namin, 495 pesos. Tapos hindi ko maalala kung nakuha ko yung sukling 5 pesos. So tip na lang yun sa kanina.
4: Okay, at sa Team Guapo naman, nakapag, ano pa tayo? Nakapag how much yung change natin?
5: 12 pesos.
0: Wow!
4: 12 pesos change pa kami. So our first stop was wherever we are. And then second, we went to Mercy. So mag-haul tayo ngayon kung ano yung mga pinagbibili namin. So, I'll throw it to Isaac and Reese.
5: For the wherever we are, bumili kami nito, BTS,
0: yes.
5: Coke,
0: the J-Hope. Kanino mo naman ibibigay?
5: J-Hope, tapos, ano, pin, ano to?
0: Arnor!
5: Saka, ano, Katipunan. Katipunan, di ba? Very funny.
6: Maganda na. Maraming funny.
5: Then, yes. 250 lang yung budget namin sa wherever we are.
6: Yun lang.
1: Meron pa kami.
6: Ate na to.
4: At hindi nagtatapos dyan.
5: Bacolod Delicacy. Toasted one. Pinasukbo. Very yummy. Eto talaga, Piaya. Bacolod Piaya. Ubi Piaya. Eto, Kwapoy.
4: Ano Kwapoy? Kami, me and Reese. Ay, Isaac. Me and Isaac got kayo apoy. Kay Kwapoy. Because we both haven't tasted it. So imagine mo taga Bacolod siya, pwede pa yan. So yun, first.
0: Para si Boy.
5: Eto last day, yung paborito ko talaga. Caramel Tart.
0: Uuuuuy!
6: Niya ko niya.
5: No!
7: So ilan lang?
5: So, panalo talaga kami guys, landslide na talaga.
0: Okay, fine. Landslide. Okay.
4: Ay,
5: number of items eh.
6: Number of items.
5: 1, 2, 3, 4, 5. Hindi kasi may med
6: quality. Wala na. Wala items lang eh.
3: 1, 2, 3, 4.
6: Photocard pa lang namin yan.
3: 5, 6, 7, 8.
0: Okay, for Team Puno naman, ang mag-unbox ng aming pasalubong ay si Carl at Josh yes. At the back. Okay.
5: Sige.
3: And guys, nandito pala yung mga maiwagang namin.
5: Mayawagang ano?
6: Ilang peraso sa inyo?
5: 8,000. Magkano yung lahat?
3: Sabi pala guys, ano? 495. So, supply pa lang, panalo na. Feature Arky daw sa, para daw sa ano, sa tahanan niya, no?
5: Sino?
3: Mini BTS.
5: Okay.
4: It's okay, shake
5: sa lang. Oh,
0: ang
5: dami.
0: And,
5: one.
0: Naging perfect.
4: Pero kasi quality ang mga nabili natin.
0: Pasalubong. And of course, like, yung mga pasalubong kasi pinili ko, personalized siya. So like, yung katulad ng pin, may pagbibigyan na ako nun. Yung ref magnet, may pagbibigyan na ako nun. So kung sino yung naisip ko at that time, yun, parang pinersonalize ko kung ano yung pasalubong ibibigay ko sa kanila.
4: Kami naman, syempre, a way to a man's heart is through their stomach.
0: Ay, what?
4: Kaya syempre, we wanted the full Bacolod experience and to taste their delicacies, not just their art.
5: Yes. Wow. Balance.
0: Okay, so ang magde-decide ng winner ay ang prod. Sige, dahil dyan, nasa inyo ang pressure. Sino ang panalo sa challenge nito? Ang panalo ay Team
8: Pura!
0: Pura! At syempre ngayon, dahil na-announce ako sino ang winner sa ating pasalubong challenge, syempre may ira-request tayo sa ating guests ngayon. Syempre kami din, gusto namin mag-

0: sumubay o mento-bi talaga!
1: Ito kayo nakapikit.
2: Inaantok ako.
3: Nagbaral yung video namin ni Tupi.

Hindi pwede. Ikaw lang. Sabi ikaw, di ba? Yan ka lang. Sabi ko sa'yo, bawal ka umalis.

0: syempre, alam mo yun, may mga tao na tumitingin sa'yo, naglo-look up sa'yo. So, yun yung mga times na nakakatuwa kasi nakakapag-inspire pala kami ng mga tao. At the same time, yung music namin is nakaka-penetrate sa mga casual. So, ang laking, parang ang laking pakiramdam namin, sobrang sarap nun sa pakiramdam. Kasi dati nangangarap lang kami na magkaroon kami ng ganito, tapos biglang naging possible na punta kami sa isang group, and dati kami yung nai-inspire sa iba, ngayon kami na yung nakaka-inspire.
1: Nalo ako.
2: It's your turn.
0: Ako na. Again. Share your core memory about an item in this room.
2: Ayun, saktong-sakto. So,
3: piling mo na ito. Akin na ito.
2: Okay.
3: Guys, ito yung core item namin kasi dito kami nang galing. Actually, hindi sa loob ng bola.
0: Sa bola.
3: Hindi
0: sa loob.
3: Nang galing kami sa yung rehearsals namin, nabuo kami sa basketball court. Itong bola na to yung nag symbolize ng pagkakaibigan namin. Kung wala tong bola na to, wala kami ngayon.
2: Kasi ano, nung nag-training pa lang kami, pandemic yun, wala pa mga studios, and lahat kami nag-lock-in kami. And yung pinaka-possible lang na makapag-training kami is yung court doon malapit sa house namin before. Kaya sobrang memorable ng basketball court.
0: Saksi yung basketball court sa lahat ng paghihirap namin, sa lahat ng mga challenges, pinagdaanan, daming luhang pumatak doon, ang dami din dugot pawis.
4: Yeah. Saksi din yung mga batang naglalaro doon.
0: Bali,
2: yung mga nagbabasketball.
4: Bali, pinapractice namin songs, LSS na sila.
0: So, ano kasi, it's very tough to be in a group and also driving hard na makilala dito sa industry. And yeah, it's so happy na sobrang lucky namin na we got each other kasi we are parang kumakapit lang kami sa kung ano yung meron kami. As the kuya, sinusubukan ko na maging top all the time kasi ayokong makitang mahina kasi pag mahina na ako, mahihina na. So, ayun, so thankful lang ako sa kanila kasi we are keep going lang kami sa ginagawa namin and soon, naniniwala kami na may Cinderella story inside of us. So,
4: magpapatuloy.
0: Hindi, iba yun. Wala tayo 7 dwarfs. So, ano lang kami. Magpapatuloy lang kami. And
4: nag-enjoy kami sa ginagawa namin.
0: Yeah, soon, makikilala din tayo ng buong.
2: Yes.
4: Alam mo, ano, sobrang nakakatawa dahil kasama tayo sa era na to. And gusto ko kayong tanongin, ano ba yung nati-feeling niyo ako dito?
2: I'll go first. Of course, sobrang happy ko, no? Kasi isa, bukod sa isa to sa mga pinapangarap natin, even before, and yung ngayon na na-witness natin how P-Pop grows very fast, and to be part of it, sobrang, parang it's a privilege kasi humahanay tayo sa mga nauuna, and isa tayo sa magiging inspiration ng future generations, ng mga nangangarap maging artists in the future.
0: Yeah, big or small groups, lahat ng existing groups na now is nakapag-ambag sila sa kung ano yung advocacy natin na mapakilala yung P-pop. Actually kasi di ba yung P-pop is subgenre

0: So, lahat tayo nagbibigay ng ambag para mailakad natin at mapakita natin na ang PPOP ay ang future ng OPM.
1: Iboto.
2: Abang, siguro pressure sa era na to. Kasi, yun nga, nagsaskyrocket kasi yung genre. Mm-hmm. And maraming lumalabas na song. So ngayon, may pressure lahat at lahat ng group to create more music na mas maganda sa ligawa nila.
1: Siguro, isa yun sa challenge, no? Pero for me kasi, isa din to sa way na, kasi modern music kasi tayo ngayon eh. Yeah. Parang, bagong tunog ng OPM. So I think nakakatuwa siya na mas makilala ng ibang bansa kasi makakatulong din to eh, sa Pilipinas.
0: Yeah, lalo-lalo na sa tourism natin. Tourism, no? So yeah. That's one thing na sana mabigyan sana tayo ng tulong. No? So isa yun sa kailangan ng mga groups eh. Yung masuportahan tayo kasi Philippines naman talaga yung pinapalakad natin dito.
3: And lastly, dagdagan ko lang, sobrang saya lang din kasi di ba before nakikinig lang tayo ng mga foreign songs, yung mga klase ng genre na hindi natin normally naririnig sa Philippines. Pero ngayon since may mga P-pop groups na like us, ang daming flavors, ang daming music na maririnig mo na hindi mo naririnig before. Kaya parang ang saya maging part ng they call this yung revolution ng P-pop music.
0: Sobrang nakakatuwa. And syempre, para sa lahat ng mga upcoming groups, huwag tayong magmadali. Kailangan natin makapag-create ng great music kasi ang maapektuhan nito is yung mismo yung nilalakad natin, yung P-pop genre. So, make sure na pag maglalabas tayo, lagi natin pag-isipan yung quality. So, para sa P-pop, para sa OPM, let's go! Yeah. Mm-hmm.

0: Hasin ng buhay, no? Gigising ka ng sobrang maaga, pero uwi ka ng sobrang gabi. Ang daming abala para maging masaya. Sa hasil ng buhay mo, magpapahasil ka pa ba sa pag-ibig? Pero paano kung isang araw, sa dami ng hasil sa buhay mo, may dadating para padaliin lahat ng ito?
1: Sa pinakamahalaga sa lahat, siguro din mo wala makakilala sa'yo.
2: Zero noise, zero visibility, precise entry.

0: siya, pero nasa parang nakalo siya sa mga papers. Tapos, as in, pag-give up na ako kasi wala talaga may iwan siguro ako nun. Tapos, nakita ko yung Santo Niño ko. Kasi sabi ko, Santo Niño, please, sana makita ko kasi kailangan ko talaga. Tapos, after yun, naalala ko, ah, okay. Bigla lang nakakuha ko siya, nakita ko. Parang may snap na, okay, nandito siya, nakalagay ganyan. So yeah, it's my miracle ever since day one.
1: So amazing. No, it's mine only, okay?
0: Okay.
1: She don't share blessings.
0: Baka mawala na ako ng blessing siya.
2: Hey, meron ka joy.
0: Uy, binigyan ko kayo lahat ng Santo Niño.
1: Yeah.
2: Actually, yung time na sinulog kami. Sinama ko ni Ate Aya gumala around Cebu. Tapos, may hawak-hawak niya sa Santo Niño sa napakasikip na lugar, ah. May hawak-hawak niya po niya sa Santo Niño.
0: Hindi, tsaka yung, nagpa-uwi na kami, nakasikip na lugar. Nasa ano kami, nandito yung Santo Niño, nakasikip
1: na. Okay, ano, protected ako by entire flight.
0: Yeah,
1: so yun.
2: Yeah, Kenny.
0: Congrats. Napatap mo yun na lang sa Santo Niño.
1: Okay, kami kayo.
0: Kala mo brief explanation.
2: Kenny, nalagin na eh.
3: Mine is my headphones because it just helps me kasi diba pag sobrang dami nang nangyayari. Oh, isa pa yun. Pag sobrang dami nang nangyayari sa mundo, parang nakakatulong siya sa akin to just mute all of them out and just focus on being peaceful, yeah.
2: Sleeping.
0: Sleeping!
1: Yay!
2: How about you, Bebe? Can you?
4: Can.
2: Mine's this. It's wow. My in-ear.
0: In the shade of?
2: In the shade of purple and white. In-ear. Yes. In-ear. In-ear. Kasi nung nag-in-ear kami last 2021, I felt like, this is it. Like, we really are a group. Like, may in-ear na kami kasi napapanood ko sa K-pop. Like, yung, mga ganyan. I wanted to try that kahit okay naman yung in-ear ko. So, yeah, in-ear, it represents who I am. Oh, I am this.
0: Wow!
2: Hey!
4: What?
2: Give me my cookies.
0: Bigyan mo na yung cookie niya, go.
4: Akin na cookie.
2: You have your cookie.
0: May cookie magbabang ganyan, kakak yan.
4: Yes, guys, ang cookie ko.
5: Strict na wini-weigh kami every day, three times a day. Yon. Every break time tumatakas kami, pumunta kami ng kwarto just to eat cookies. Oh.
2: Sabi ko yung kwento
5: siya, bakit kami nahuli kasi kami na nahuli kami kasi may yung box ba naman ng cookies ay hindi tinapon sa kung saan hindi makikita.
1: Name drop.
5: Basta may nakita silang box ng cookies. Well, mali din naman namin yun. And natutunan rin kami doon. So, syempre mga bata kami noon nagutom. So, di namin naiwasan.
0: Saka ang ala nila, para sa ating lahat yung 18 pieces.
1: Isang box ng 18
0: each.
5: Ayun, so parang dito kami kumuha ng happiness namin noong time na yun. Kung wala tong cookies na to,
1: we're
5: baka,
1: not here.
5: Yeah, baka pinipa.
3: Ito po sa akin, yung Instax, camera. Tama? Instax camera. Ano to, parang isa sa mga gift na na-receive ko. First gift na na-receive ko when I entered showbiz.
1: Tapos ibang bansa or ibang place outside na.
4: Punta tayo si Bugay.
2: Sometimes.
4: Si
2: Bugal.
3: Yeah, that's it. Ako, na-try namin ako at si Aya at si Colette mag-wall climbing. Gusto ko kaming lahat naman. Kasi,
4: just a fun experience.
1: Nakakatawa.
0: Sigwin taga-apang na lang sa baba.
3: Uy, try natin yun.

0: birthday din ni Aya. Pero yung isang birthday. Yung isang birthday na...
1: Last year.
2: So, ay! Wala si Stamon!
3: Wala ako sa'yo!
2: Ay,
3: yun!
2: Ay, hindi nandun ako nun, ano?
1: Wala
2: ako sa'yo.
1: Ako wala
2: sa'yo.
3: Ando si Direk.
0: Ando si Direk.
1: Pero ang shout-out ko, Direk.
0: Yes. Basta, yung night na yun, gusto ko gumawin tayo dun, pero complete tayo na. Sobrang saya. The music, the people.
3: Ako gusto ko mag-beach tayo na walang work, hindi mag-shoot ng something. Gusto ko yung ano,
0: magpapaliligo.
3: Hindi! Gets naman na dahil may ano, yung pagkarera pag-tropic ko nasa beach level kasi may work. Pero ngayon gusto ko mag-tunan sa LU, punta tayo, tapos matulog.
0: Punta tayo dun, may work lang.
3: Breakfast, ano. Ayun, yun lang.
2: So fun.

0: Kamusta na yung mata mo?
1: Eto, wala pa rin nagbago. Gray pa rin nakikita ko.
0: Wala ba nang nawalan ng kulay to? Ano nang laman nito?
1: Lungkot.
0: Eh, di balik natin yung saya.
2: Kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig?
1: Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo.
0: What's a surprise, Ino?
1: Kara, ito si Iris.
2: Kailan ba kami magtatagpo ng tingin?
3: Mga pulis, dapat sana ay protektor natin.
4: Sila ang mas nakakatakot.
5: Bakit ang brutal mo sa mga pulis?
6: That's why you're just a vlogger.
5: Bakit mo naman sinugal yung buhay ng anak mo?
7: Nay, okay lang po ako. Eh, siyempre kasama ko po si tatay.

0: No, I want to know. What's buzzer? What's the sound called? Buzzer?
1: Ano ba? Yung pang basketball?
0: Yung pang showtime.
1: Para horn.
0: Oh, anyway. Air horn, okay, no. Anyway. Excited na din ako for our guests for today. Excited na talaga ako. As in.
1: Yes.
0: I would say they're pretty rad.
1: Yes. When they were kids pa.
0: So, I would say they're rad kids. If you guys don't know who that is.
2: Parang, pag may nakikita, doon na lang nagkakaroon ng ano. Kasi syempre, maghihintay ka. Wala ka naman dalang instruments o wala ka naman dalang kahit ano. So, talagang kill time kami. Pero pag free day, wala, hindi talaga. Yung mostly kuha ng inspiration. Movie, ganyan. Movie. O kaya libro, ganyan.
1: Hanap ng hugutan kahit pagkano.
0: That's nice. What's a recent movie na napanood nyo? Na parang, uy, solid to ah. Parang na-inspire kayo ng sobra.
2: Recent movie. Ikaw.
3: Yung documentary.
2: Ah, yung documentary. Oh my God. Yeah. Binalikan ko yung documentary ni Quincy Jones. Sobrang lodi. Sobrang lodi talaga ng tao na yan.
0: As in yung sa kanya?
2: Yung sa kanya. Pero may bago kasi yung
0: sa
2: We Are The World.
0: Greatest Night of Pop. Yes. We Are The World. I just watched that.
2: Pero pinanood ko yung sa kanya. Grabe yung dedication, yung passion. Tapos yung nakita ko yung binabalikan niya na para lang makakain siya, binibenta niya yung mga areglo niya ng $10 to
3: $100.
2: Mura yun. Grabe yun. Solid yun.
3: Ngayon
2: ang mahal.
3: Ngayon ang mahal. Mura na.
2: Ano lang, royalty
1: bahay na yung mabibili nung ano niya, nung areglo niya.
2: Diba? Tapos buhay pa rin siya. Ang dami niyang near-death experiences.
1: Pero isa ba si Quincy sa mga talagang nasubaybayan niyo growing up?
2: Actually ako, hindi.
3: Hindi rin.
1: Kahit ikaw as a producer?
3: Hindi.
0: Oh.
1: Ano pinapakinggan niyo growing up?
2: Iba-iba. Iba-iba. Sa bahay, iba-iba.
3: Puro metal po nung bat no high school.
2: Metal. Yes. Yan sila, lalo sila. No. Kasi yung sa umaga, magigising ka ng...
0: like who? Sino ang pinapakinggan?
2: Yung reverse, ganyan. Mga...
3: More on ano, yung... Hindi yung sobrang bigat na... May Slipknot, pero hindi lahat Slipknot. Parang mas more on ano, hardcore na band.
1: Yung mabigat, mga... pero hindi dark. Yun.
2: Diba dark?
3: Black Veil Brides.

0: I
1: mga
0: love
1: ganun
0: Black
1: po
0: Veil
1: rin.
0: Brides.
2: Pero
3: doon ka nag-start.
2: Opo, ano, banda. Pero ano po, yun yung vocalist ako, at saka rhythm.
0: Tara!
2: Pero hindi po kami yun, ano, parang official na ba? Jamming-jamming.
3: Anong sound? Anong mga titik-tik niya?
2: Mike M.
3: Okay.
2: Tsaka Kamikaze, tapos...
1: Uy!
2: Yo, Kalya Lili, yun po.
3: Mga magbalikable songs.
1: Alam mo ba, nag-battle of the bands din ako?
2: Hindi ko alam.
1: What? Ay, hindi ko pa nakuwento. Kasi,
3: ano instrument?
1: Pero, ako, vocalist.
3: Okay.
1: Pero minsan, nag-gitara kasabay. Tapos, yung kinanta namin, boom, tarat-tarat.
0: Version.
1: Rock version.
0: Rock version. Rock version.
3: Yes,
1: ay, dalawang pinagpam namin, boom, tarat-tarat, tsaka Paramore.
0: Yeah. Ano? Very versatile. Very versatile.
3: Oh, pero yung boom, tarat-tarat, tunog Paramore yung tagtag niya. Pwede pa rin.
2: Paano yun? Sige nga, isample mo ha. Gusto ko isample yung paano ginawa eh.
3: Bring up muna eh.
1: Hindi ko naalala yung areglo kasi, second year high school ako nang tagal na, no, men. Tapos,
0: kapan lang yun.
3: Kailan lang yun.
1: Tapos, trip-trip lang ng mga kaibigan ko ng mga lalaki na magbanda kami. Tapos, para daw kakaiba, boom, tarat-tarat. Ay, usong-usong boom,
3: tarat-tarat. Uso yun sa ano, sa Battle of the Bands. Yung biglang sobrang baling-bali na kanta na weird.
0: Really? I didn't know.
1: Pero syempre,
2: uso pa rin.
1: Pag binabalikan ko ngayon, ba't ko ginawa?
0: Baka
1: buti
0: ka
1: walang video, buti walang video.
0: Di mo, di ka sure.
2: Meron na.
3: Lalabas yun someday.
0: Baka one day, lalabas yun. Magugulat ka na lang.
3: Sa bagay, by now, dapat lumabas na yun kung meron.
0: Or baka i-search mo sa YouTube, di ka lang natag. Baka natin talaga.
1: Tinesting ko na eh.
3: Para sure.
2: Boom, tarat-tarat, track version.
3: Para mapatakedown.
0: Oh my God. Pero gabi nga yung roots ninyo sa music, no? Yung rock talaga and also... Parang nakikita naman namin yung rock influence nyo now eh. And pati yung boses ninyo, parang, I've told you guys this before, pero grabe yung boses ninyo. It's like, I can't do it.
3: Paano? Mas may grit.
0: May grit talaga. Pero, syempre, to get to that point, ang dami nyo pa ding parang nagawa in between then and now, no? So, paano ba kayo pumunta from yung mga trip nyo lang yung music to actually pursuing? I mean, syempre, we know na, you know, may mga projects na talaga kayo, but to find yung sound ninyo bilang kayo as individual artists, paano napunta doon?
1: Ang hirap naman ng tanong. Honestly, ako, hanggang ngayon, nalilito pa rin ako kung ano yung gusto ko. Hindi siguro dahil gusto ko may certain sound ako, but ang dami kong gustong gawin.
0: Mm-hmm.
1: Na parang minsan nakakaisip ko ng kanta na bigla akong bumabalad, na parang ano. Tapos minsan gusto ko mag-rap, as minsan gusto ko sumigaw. So, pagdating din sa music, parang ayoko rin makahon na ito lang yung ginagawa ko.
3: Yeah.
1: Kasi, kapag kinahon ko yung sarili ko, parang hindi ko na siya may-enjoy.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na pag, I like making songs for myself, pero I like making songs for others din. Pare, say, nakakita ko ng something na very inspiring. Gusto ko siya gawan. Pero kung ako, malungkot yung vibe ko, tapos siya, very masaya. Parang sasarado ko na agad yung sarili ko para dun sa mga ganung opportunities. So, naisip ko, parang baka dapat wag ko masyaring overthink yung sound ko. Uh-huh. Kasi naturally, lalabas naman siya. And syempre, dapat makapasok yung audience mo dun sa pinapakinggan nila eh. So, kung malungkot, that malungkot ka lang, i-deliver mo ng malungkot. Uh-huh. Kung masaya, i-deliver mo ng masaya. Yun, ganun lang.
3: So, mas emotional yung approach mo in terms of genre.
2: Emotional.
1: Emotional. Wala pa akong masaya na gawa na kanta. Mas masaya.
2: Akala.
0: Akala. Masaya naman yung akala. I would say.
1: Pero yung super happy siguro, hindi ba ako na?
3: Hindi bubbly.
1: Hindi pa.
3: Hindi bubbly. Pero feel ko naman meron na happy.
1: Try natin gumawa na happy song.
2: Ang title?
1: Happy.
0: Happy.
3: Happier.
1: Happier. Yung mga ano, yung nadidinig ko ngayon, parang Boothang ba pamagat noon? Pag nadidinig ko, ang saya nito ah. Yeah, Boothang. Parang never pa ako nakagawa ng ganung ka-vibe na yung pag nadinig mo, mapapasmile ka agad. Igo-goal ko yun.
0: You heard it here first.
1: Go.
3: Ikaw, medyo mas happy. You sound like
2: it. Hindi rin po. Yeah. Dark, galit din sa mundo. Hindi naman. Pero ngayon po, yung unang EP ko, yun, ganun po yung tunog niya. Pero ngayon, medyo ano na eh. Parang more on ano na. Parang pwede mo na sound tripin sa car. Kahit may kasama ka, okay lang. Kasi yung dati, parang pangalo lang siya, earphone lang. Yung nauna kong EP. Pero yung approach ko po ngayon, sabi ko, kahit ano na. Kasi... Ang dami ko rin naman pinapakinggan na masaya eh. Nakanta eh.
1: Ayun din yung gusto kong something na gusto kong pag-usapan. Kasi parang

0: we artists, parang do you always make music for ourselves only? Mm-hmm. For ourselves to enjoy? Mm-hmm. Or, gumagawa ka ng music for others din?
1: Uh-huh. Parang, I think yun nangyayari for artists. Kasi ngayon, dati meron tayong lock in na concept na parang dapat everything we do as artists for to satisfy our own music.
2: Yes, oo.
1: Pero feel ko a lot of artists naging snob sila dun sa fact na yung bumubuo dun sa artistry mo hindi lang ikaw as an artist but the community that surrounds.
2: That's true.
1: Ano na feel yung community mo ba now, feeling mo naghahanap na sila ng happy na songs from you guys?
3: Feel ko hindi, pero yeah, feel ko refreshing niyan pagka ibang tao na pakinggan eh.
0: Oo. Hindi naman sila naghahanap, pero ako yung
2: naghahanap.
0: Gusto ko maging happy. Gusto ko maging happy. Gusto ko magbigay ng happy vibe to other people. Mm-mm. Yan yan, napanood ko yung recent interview ni Jacob Collier.
2: Ano, love
0: parang
2: him.
0: Yung paggawa ng music niya, mas na-enjoy niya na looking sa labas kaysa pa loob. Kasi music is a shared experience daw. Parang kung sa'yo lang or ikaw lang mag-enjoy, sa'yo na lang yan. Pakinggan mo lang sa i-release. Huwag mo na i-release. Pero ayun, parang ngayon napapaisip ako. Parang, ayun, yun yung common question siguro sa mga artists. Madalas ko na didinig na para kanino ba yung music or para sa iba yan or gumagawa ka lang ba para sa sarili mo?
1: Alam mo, may magandang sinabi dyan si Tyler the Creator na yun nga, about sa mga artists na parang sa sobrang stop natin, parang gusto natin maglabas sa music, tas ayaw natin i-promote kasi para sa atin, para sa akin lang yung music ko eh.
0: Yeah.
1: Pero sabi niya, anong point, yung love mo for your music, kasama dun yung feeling na gusto mong marinig na ibang tao yung ginagawa mo.
0: Yeah.
2: Oh.
0: Ay, naku po.
2: Sakto. Wow.
1: Oo, yun.
0: Hindi, alam niyo po, ako po kasi hindi talaga active sa social media. Hindi ako talaga active. Talagang, parang, nag-post ako ng Instagram ng May. Ang susunod ko, December na. Parang ganun. Kumbaga, hindi talaga sobrang active. Tapos ang dami nagme-message, hindi ko nare-reply. Pero, parang, the reality is, hindi ka naman kilala ng tao. And if you want your music to be, ma-reach yung mga tao, dapat consistent ka, magpo-promote ka. Yung mga bagay na hindi mo normally ginagawa, pare, TikTok, ganyan.
2: Yes. Tama.
0: Sobrang TikTok is the game right now. Parang dun mo mapopromote talaga yung music mo. Yung mga common na hindi ko ginagawa. Ngayon, 3 times a day posting. Alam yun? Parang kahit na makakornian ka or siguro.
4: Well, Kali is already 4 years old. Pero his mental capacity is that of a 9-month-old.
5: Pang mayaman talaga yung kondisyon ng anak ko. What if wala na lang si Kali?
6: I have a business. This is the ultimate jowa experience. 100% happy ending.
7: Nakalagay sa kontrata ang pinirmahan mo na magsasama tayo ng 3 days and 2 nights.
8: Love you so much.
9: Kaya pa kong matandaan. Ang alam ko lang po, si Papa Nico ang nanay ko.
10: Bakit mo inangkin yung bata na hindi naman sa'yo? Sino ka ba talaga?
11: Napanood ko kayo sa cellphone ni Boy. Talagang mahusay kayong mga jumper. May ipatatrabaho ako sa inyo. Kung magawa ninyo, pare-parehas tayong kikita.

0: more parang putting your music out there sa mga tao, madinig nila. So, mm-hmm. ayun, natutuwa naman yung mga current fans ko or yung mga supporters ko sa na mga, sobrang ano ka na, active ko na daw.
1: Active era.
2: Nakikita ko yung mga TikTok nyo eh. Meron yung nasa mall kayo tapos masakit na yung chan mo. Sobrang, napanood mo yun?
3: Yeah, I saw it then sa FYP. Oh my God. Pero, it's interesting kasi, yun nga, music is a shared experience, di ba? Pero syempre, nung nagsisimula kayo, di nyo alam yun na parang you wanna make music for yourself talaga. Yeah. Eh. That's why I'm making music kasi gusto matry, yeah. di ba? And syempre, along the way, nare-realize nyo na yung

0: music ninyo, yung na-share ninyo, is much bigger than what you think it is. Diba? Pero sa inyo ba, may moment na na-realize niyo na, uy,
1: game na to.
0: Oo, parang kasi diba, there's always a turning point eh, sa mindset ba. So, for you, ano yung naging, for you guys, ano ba yung naging moment na yun na na-realize na yung music ninyo, it's not just about me, pero sila din.
2: Ako na-realize ko siya nung pumasok ako sa SB. Kasi nung, yun nga, sabi ko nung una, parang, I make music for myself. Parang lahat ng mga hindi ko nasasabi, dun ko talaga sinusulat. Sobrang personal ng music for me. Tapos nung nadinig to ng mga supporters, yung 18, mga fans, sinasabi nila, sobrang nakaka-relate sila. Parang even yung sobrang trite na, sobrang gas-gas, pero pag nakakadinig ka ng your music saved me na salita, parang I make music for myself, but since parang lahat ng tao na-influence pala na nadadama nila yung pinagdaanan ko or meron silang same experiences na pinagdaanan ko. Sabi ko, hindi pala ganito lang yung purpose ng music ko. It has a bigger purpose and that is to parang warm hug sa mga tao, ganyan, ma-inspire sila. So, ayun po, every time na mag-release ako ng song, parang I make it parang dapat merong something na maibibigay sa mga tao. Aha. Hindi basta-basta na ano lang. Parang
3: basta
2: makapag-release. Yun.
0: That's true. Ikaw naman, Hosway. May moment ka ba na ganun?
4: Meron naman po. Pero ikaw, nung pumasok ka sa SB, ako pang nagbabasa lang ako ng comments. Kasi, syempre, mga song ko, hindi naman ganun karami po yung comments. So minimonitor ko po eh. Parang minabasa ko dun. Ang ganda ng song mo, na-inspire ako mga ganyan. Tapos, ano ba yun sa Agos? Meron akong song na hinart talaga dun sa Agos kasi na-touch ako sa story na sabi niya parang ikaw yung nag-push sa akin para gawin tong gusto ko kahit hindi tungkol sa music yung ano. Yes. Hinart ko yun eh. Pero hindi ko na alam kung na wala sana siya. Dahil pala pinin ko rin para mabasa ko pa. Pero ano po siya sa feeling nakakataba siya sa puso kasi hindi mo naman in-expect na ganun yung magiging epekto ng ano eh, di ba? Parang naglabas ka lang ng feelings mo tapos iba pala yung epekto sa kanila. So yun po, masaya.
3: Galing na outward looking yung ano nila. Hindi siya internal na parang eto feeling ko I'm gonna make it. It's more of people actually want to listen to my music, people can relate to my music.
0: That's so true. And so fans, on the flip side naman, yung mga fans din, syempre, for us, fan naman talaga ako, pero as a listener din, syempre, alam namin na ang daming effort that goes into anything, 'di ba? Sabi mo nga, very personal yung music ninyo. So, it's hard eh maging honest sa sarili mo and then i-express mo sa music, 'di ba? And that's why ako personally, Determinado is such a good song kasi parang nafe-feel namin not just through yung lyrics ba, pero yung mismong performance ninyo na may hunger kayo to, you know, continue on sa mga gusto niyong gawin sa buhay. And syempre sometimes for fans, you know, as a fan, it's like, wow, naka-inspire talaga. And it's not just for you, but also for us, diba? So, yung Determinado, it's like a great push, not just for you, pero for us, diba? So, I think it's such a nice experience, na shared experience talaga yung music, diba? But speaking of Determinado, let's talk about Determinado, right? Kasi, not everybody knows na ang dami yung pinagdadaanan in, you know, behind the scenes, diba? And we only see the finished product, ganyan. Especially yung kantang to. Very powerful, very moving. So, kwento naman kayo a little bit about how
3: the
0: does
3: process.
0: It for you guys working together then, di ba, on this track?
4: Sa Determinado po, parang yun nga po, bali instrumental siya na napakinggan niya.
3: Okay.
4: Kasi parang nangingi po siya ng mga compilation ko ng instrumental. Oh, may beat ka ba dyan? Ganto, ganyan. Tapos, send ko sa kanya parang ano yun eh. Parang ilang files yun. Siguro, puro ano lang siya eh. Puro, hindi siya complete.
3: Na song. Ideas lang.
4: So, instrumental lang siya na may list doon. Tapos may title na rin. Tapos, nung nagulat na lang po ako, nag-send siya ng demo na nakapatong na yung boses na doon. Meron na siyang ni-record. So, sabi ko, angas na ito ah. Tapos sabi niya, gawa natin. So, actually, may verse na po ako doon, pero yung binigay ko sa kanya, wala pa.
3: Tinanggal mo
4: pero
3: na.
4: Pero nung narinig ko yung verse niya,
2: competitive ko. Sabi, ang ganda ng verse mo. Ayusin ko nga isa.
3: Di pwede ikaw.
4: Di pwede ito, ganito ah. Sulat ako bago.

0: kayo po, parang nung nadinig ko kasi siya, parang immediately, yung title nga na Determinado, parang ine-exude nga ng music. Kasi minsan, minsan naman hindi mo kailangan ng lyrics para madama yung music. Yeah. Na parang, pag nung nadinig ko siya, parang gusto ko bigla mag-gym. I'm not going to gym. Magdadala sa'yo na parang bibigyan kanya ng energy to push. Tapos dun na dire-diretso yung Determinado.
1: Yun, yun. Binigay. So, ikaw gumawa nun, di ba? Yung
0: part na yun. Sobrang maganda yung, you know, it's a good feeling. Kaya pinagpatuloy.
2: Pero writing this song, is it coming from a personal sense that yun talaga yung gusto nyong manggaling sa inyo?
0: Oh, is yeah.
2: Pero parang kasi pag-usapan namin ni Sam going into this episode, sabi namin, paano kaya nila nafe-feel yung determination when you're already somehow up there? Ano pinaghuhugutan nyo?
0: Alam mo, dyan sa sagot na yan, never ako personally, I think si Joshua rin, never namin na nakita yung sarili namin na nasa tuktok na kami. Parang lagi namin, ako personally, syempre, kapag nakagawa ka kasi, hindi naman siya parang laging perfect or something na proud ka. Pero there's always, parang you want something better na maiiksid mo pa. And parang it's, yun nga, isa sa mga, na, pag nasa baba ka kasi, parang lagi kang mag-work hard.
3: May hunger.
0: Kapag nasa tuktok ka, parang,
2: may gigil eh.
0: Wala ka rin naman kasama doon. Parang, di ba? Parang mas maganda yung lagi mong binababa yung sarili mo for you to create or parang makikita mo rin yung bigger picture na hindi lang ikaw yan. Maraming tao na fragments niya, sabi ko. Kahit na ikaw yung gumagawa, ikaw yung sumusulat niyan, maraming experiences or yung ibang tao or yung fragments na nakuha mo sa kanila, kaya mo nagagawa yung mga song na yan. Ayun. Palaging nasa baba lang. Parang ganun yung feeling na gusto namin ihatid din. Parang determinado ka pero hindi ka mawawala sa paningin nila, parang ganun.
2: Gets. Ganda.
3: We have no excuse, guys, to be up there. Na yun, di ba? Yung feeling natin kasi syempre when we have goals, di ba? Tapos na nakuha na natin yung goals natin. Minsan we feel lost talaga.
2: We self-validate too much.
3: Parang galing ko. Wow, ganun, di ba? But I like that, no? Kasi parang complacency is never the answer, sabi nga nila, di ba? Na parang you always have to keep that drive, yung hunger mo. Kasi yun talaga yung nag-push sa'yo in the first place eh. And the reason na nandun ka ngayon. So, that's, wow, napareflect ako sa buhay ko ah.
0: Siguro rin po kapag ano, kapag tumigil ka na, isin wala ka na love for music. Mm-hmm. That's diba? True. Parang complacent ka na lang. Wala ka
2: oo. Yan, pero, siguro the mere fact na kahit on your free days, music pa rin yung binabalik-balikan nyo.
0: Mm-mm. Nakaka-inspire eh. Sobrang nakaka-inspire eh. Makadinig ka lang ng music. At isa pa sa mga sobrang na-inspire ako, yung mga scores.
3: Mm. Yung mga scores.
0: Oh, di ba parang, pag pinanood mo yung movie nang walang score, ito siya. Pero pag may score siya, yun yung nakapanayo ng balahibo.
2: Tinatawid ka eh. Parang hinahatid ka niya dun sa feeling eh.
0: Mm-mm. Tapos parang yun yung isa sa mga ginogol ko na parang, gusto kong makagawa ng music na parang kahit hindi mo siya nakikita visually, dapat nararamdaman mo siya. Na parang very cinematic yung feeling.
2: Actually, itong Determinado, very very film-like yung ano, yung dating niya. Para siyang score.
3: Yeah.
2: Para siyang entrance.
3: Yeah, para siyang ano, perfect siya for, I don't know, yung mga scene ng movie na parang,
0: okay, entrance ni John Cena. Entrance ni John Cena.
3: Ganun
0: tumakbo yun eh.
2: Bubukas yung ano yung LED. Tapos gumaganon yung pyro.
0: Tapos yung ano nila, tawag dito, tapos chest nila gumaganon.
2: Pinapaganon ba nila?
0: Yun yung nakalala ko dyan eh. Tapos meron nga nagsabi na ano, maganda daw na ilagay, ilapat sa Batang Quiapo or something.
3: Yes!
2: Actually, very action.
3: Oo, true. Oh my God.
0: Meron pa isa yung sinabi, yung 13, yung animation.
2: Actually, perfect sa 13.
3: Oh my God, very that would dark. Be so cool, no? Pag nagawa niyo yun. Like, if you were able to make one of your songs, yun nga. So,
2: for sure, di naman malayo.
3: Yeah, for sure. Eh, ano ba yung dream genre ninyo na gusto nyo ma-score yung parang movie?
2: Anong type ng film?
3: Oo, anong type ng film?
0: Ako, mahilig ako sa horror eh.
3: Wow!
0: Even evident naman din sa mga ginagawa namin.
2: Sa videos nyo.
3: Yeah, actually, oo.
1: Ako, hindi mo na ako mahilig sa horror.
0: Hindi ka mahilig.
2: Hindi naman.
3: Yan pala.
0: Wala pala. Sorry, sorry.
1: Ayoko nanonood ng horror.
2: Yan ang magkapatid.
3: Oo.
0: Hindi, iba eh. Tapos alam mo, meron kaming mga plugins na binili. Ang mahal ng plugins. Yes, yes. Lalo na yung mga strings. Yung mga strings.

0: let, kunyari, itong personal music niya ba, outlet ba siya ng dark side? Or kabaliktaran na dark talaga yung upbringing mo in terms of art, tapos yung ibang music mo yung pang-light na outlet?
1: Feeling ko yung upbringing namin sobrang saya.
0: Mm. Okay.
1: Pero hindi namin nalalabas yung mga frustrations
2: yun
1: namin. Kasi very, sa household namin, maliit lang eh. Parang kapag nag-inarte ka. Sa kama.
0: Hindi
1: pwede. Parang hindi kami nakapaglabas totally ng mga emotion namin. Kasi nga, parang nakakahiya. Kasi parang mga I love you, ganyan. Pare, ako nagre-record sa kanila. Ano ba yung wala ka naman sa to?
0: Hindi sila sanay sa ganyan.
1: Pero hindi ko nasasabi verbally, pero yung action ko.
3: Doon
1: na hurt sila.
0: Nagbabago.
1: Na hurt sila. Na parang sabi ko, dapat ko baguhin yun. Kapag ano, kaya mo yan, galingan mo. Pero deep inside, kating-kating ka noon, tagal mo. Tatlong oras na
0: lang. Nagkukuyawin ka na lang.
3: Very supportive. Very supportive.
1: Pero ano siya eh. Siyempre, paano ba? Paano ko ba i-share? Parang, yung mga tao na kasama ko ngayon, yung hindi sila expendable. Kumbaga sila yung mga tao na makakasama ko for the rest of my life.
3: Yeah.
1: Na kahit ano pang ugali yung meron sila or kahit ano pang personality na kailangan kong mag-adjust, gagawin ko. Kasi as a leader, dapat yun yung ginagawa ko. Hindi ko dapat sila pabayaan sa ganung part. Na-share din naman nila sa akin na kapag ganito, ano, nahihirapan kasi ako eh. Lalo pag napapressure ako na mali yung ginagawa
0: mas
1: ko.
0: Mas nahihirapan sila.
1: Okay, ganun pala. Sige, next time, ano, bibigyan pa kita.
0: Next time, mas galit pa.
1: Pero sobrang dami kong learnings nung pumasok ako sa group. Sa group.
3: Gusto ko yung parang dati nung bata kayo, no? Parang hindi kayo makapag-share ng mga problema ninyo. But nung na-interview ko kayo for Mixclusive, tinanong ko yung working relationship nyo bilang magkapatid, di ba? Tapos sabi nyo, hindi naman kayo nag-aaway, but you're very honest sa mga opinion ninyo when it comes to music. So paano naging ganun? If before, sa family nyo, parang hindi kayo ganun ka-open, but in terms of music, parang very open kayo.
1: Paano nga? Yun nangyari.
2: Siguro kasi pag
1: pangit. Hindi yun talaga eh. Pagpangit-pangit eh.
2: Pangit-pangit eh. Hindi mo masasabi ano eh.
0: Mas objective.
1: Oo. Yun, ganun ka talaga man sa bahay. Tapos hindi, sa bahay din namin, hindi pwede yung pwede na.
3: No. Yes.
2: Dapat ano?
1: Well, I pwede think. Na. Hindi naman siya masama. I don't think na hindi masama siya. Or, hindi ko alam effect sa ibang tao. Pero kasi kuwari, growing up, parang kailangan achievers kami. Parang ganun yung ano sa amin. Parang,
0: tough love
2: top
0: talaga.
2: Tough love pala yung sasabihin ko.
1: Sobrang nag-matter yan sa amin. Kuwari, ano ka, first grading, 98 yung grade mo. Pagdating 93 yan, ng second grading, kahit na ikaw pa rin yung pinamataas, bakit mo mabagay? Parang ganun-ganun sa amin. Pero hindi ko masasabi na pangit siya. Kasi right now, sobrang nagagamit ko siya sa mga
3: true.
0: Nag-reflect sa excellence niyo as musicians.
3: Yes.
1: Tsaka, Ako personally, ayoko rin na pwede na. Basta pwede. Kailangan maganda yung mailabas ko. Ikaw ba?
2: Ano sa music, ba? Pero nung bata ko, pwede na.
1: Hindi kasi
2: pwede.
1: Hutso kasi siya. Hutso siya.
3: At least honest.
2: Oh, pero may top naman ako. Grabe ka naman. Paborito ka naman.
0: Parang ikulupin.
2: Hanggang ano, elementary, high school, wala na. Pero sa music po, hindi pwede yung pwede na nga. Kasi, mahal mo na yung ginagawa mo na. So, hindi ko pala mahal yung pag-aaral.
0: Okay lang yun. Joke lang, hindi okay.
2: Hindi okay yun.
3: Whatever floats your boat. Sa academics naman.
0: Pero even sa music, para siyang kuya sa'yo. Yun yung relationship nyo. Or nag-i-equalize ngayon.
1: Hindi. Kasi personally, I think sa pag-produce nga, mas magaling siya sa akin. I mean, pag sa pag-produce kasi, kailangan maalam ka rin dun sa DAW na ginagamit mo. And how you can create those sounds.
0: Yeah.
1: For example, parang kailangan mo ng tremolo or something. Eh, nasasamahin ko siya, pero kung hindi ko siya kaya gawin, kung paano gawin dun sa ano, kailangan ko ng tulong. So, siya rin naman, kung wala siyang idea, pero alam na alam niya kung paano ina-advocate yung ano. Kasi, he had time na magkaroon talaga ng time to practice and learn things. Siguro ako rin, kulang din, tamad din ako. Hindi naman siguro sa tamad.
0: Busy.
2: busy na.
1: Kasi actually sa sayaw, hirap na hirap na ako sa sayaw. Magsaulo ng sayaw. Uh-huh. Sa lahat sa amin, sa grupo namin, ako yung pinakamabagal magsaulo ng steps. So parang extra effort ako palagi pagdating dun.

0: sila naman ang frustrate sa'yo.
1: Oh, balik tayo. Quits lang. Quits lang.
2: Tatanungin ko kayo, napaprustrate ba kayo sa akin?
3: Hindi. Pag gano'n na kailangan na umusad, sige, usad na tayo, mapaya ko na practicing gano'n. Hindi pwede.
1: Oh, yung recording, hindi pwede gano'n yung sa'yo. Pwede yun.
4: Please confirm.
3: Please confirm.
4: I love it. Very, very complimentary nga kayo in terms of skill set, no? Kasi yun nga, si Josue more on the producing, tapos ikaw, Pablo, on, you know, art, like, even...
1: Director.
4: Yeah, directing. Even yung mga performance video ninyo, na-share nga yes. ng team na gumawa ka pa ng storyboard. And I think that's where the achiever comes in, di ba? Na lahat ng gusto mong gawin... gagawin mo.
1: And in detail.
4: Yeah,
1: in great
4: parang
1: detail.
4: Hindi nga pwedeng-pwede na. Like, it has to be yung gusto mo talaga. And mahirap din gumawa ng mga stuff na hindi mo gusto, di ba? Like, you have to do it. So, kwento ka naman about yung, or kwento kayo about yung experience ninyo, especially for the performance videos kasi grabe yung nagawa ninyo cinematically, musically, performance-wise, yes. Grabe.
3: So, musically, yun yung akala, yung mga performance video. Mm-mm. Paano ba? Gusto ko kasi pag may pinanonood ako, kailangan mararamdaman ko siya.
4: Mm-hmm.
3: So medyo nag-veer away din ako dun sa, kasi sa group namin, medyo siguro clean palaging look Palis. Namin. Gusto ko, kuwari, let's say, merong scene na inuman, dapat parang bagong gising ka or something
4: yes.
3: na sa bahay.
4: Yes.
3: Kung ano yung sitwasyon, dapat yun yung makikita nila. Kasi lahat ng elements sa, na nakikita mo, pati yung tunog, nagko-contribute yan para maramdaman ng tao yung gusto mo ipahatin. So, ayun din, pagdating sa mga ganyang video, gusto ko rin ipakita na yung pagiging responsible. Kasi, if you want to talk about something, hindi rin pwede na, wari, alak sa about alak. Hindi mo siya pwedeng tanggalin sa video. But you can show it, but yung messaging mo dapat palaging
4: responsible.
3: Being responsible. Na parang, hindi bawal, hindi dapat lagi-laging umiinom or ano yung pinakatama or ano yung pagiging responsible niya. So yun, tapos yung mga kasama ko dun sobrang, hindi yung mga actors ha.
4: Yeah.
3: Dancers yun, yeah. Scouts. Sobrang natural nila. I mean, sabi ko, ang galing naman itong mga to. Ibig sabihin, love din nila yung ginagawa nila. I feel like yun yung nag-translate dun sa mismong video. Pati yung banda. Kasi nasa loob kami ng isang room dun eh. Sobrang ingay nun.
1: So,
3: kasi
1: umahampas
3: yung drums tapos tumutugtog yung banda. Kasi naka-speakers kami nun ha. Tapos habang para talaga siyang na-imitate or na-simulate namin yung
1: tambay inuman jamming.
4: Parang nandun ako eh.
3: So parang ano, kung itanggalin yung banda, parang laki nagpapatugtog sa isang speaker na ano. Pero yun, live band yung tumutugtog. So, nung time na yun, parang nararamdaman ko talaga na nandun ako dun sa moment na nagiinom. Pero lahat yung juice lang.
4: Cute!
3: So, ayun na.
0: Juice
3: so,
0: lang, hindi ka malalasing.
3: Pero yung mga mata nila, parang lasing na.
4: Galing.
1: For legal reasons.
4: Yeah. No, pero yun nga. Oo, go.
0: Ano nga yung point ano?
1: Yung experience mo na.
0: Okay naman po siya, parang at home lang. Tapos parang hindi ako nahihirapan pag ganun yung setting. Set eh. Oo, kasi parang natural lang siya sa akin eh.
3: Kumakain kami. Kasi kumakain ka na sisig.
4: Ang sarap ka ng kain yun.
3: So, tapos unang tingin, ang sarap talaga nito.
1: Hindi pang props lang.
3: Hindi pang props lang.
0: Tapos perform, parang same lang din. Parang very ano lang talaga sa akin. Chill lang kasi ginagawa ko rin naman yun sa bahay eh. Parang ganun lang siya sa akin. Parang normal na.
4: Mm-hmm.
0: Tapos yung sa akala, medyo nahiya lang po ako kasi hindi naman ko-close lahat yung mga nagano. Pero, kinausap ko na lang si Kuya Jay na kinausap. Yung isa po, si Kuya Jay yung pinaka-ano ko talaga doon nakasama ko.
3: Yung isa po lang kasama, coach namin sa SB. Dancer po. Tapos siya yung, kakilala niya si yun. Pero yung other people hindi. Pero ano naman, parang di naman halata na hindi makilala yung mga tao.
4: Actually, very natural nga. And minsan sa mga sitwasyon na gano'n, in real life, medyo awkward din eh sometimes, di ba? Pag di mo kakilala lahat, pero overtime.
1: Pero to be fair nga, when shooting, kanyari yung, pag umubo ka sa isang couch, just magkaganto, okay lang. Pero pag shoot na bigla, kailangan niya magkwentuhan. Parang wala pa sa atin, hindi mo alam paano mag-uusap.
3: Parang feeling mo fake na yung ginagawa.
0: Baliktad. Kasi pag rolling, doon ako nakikipag-

0: kausap. Pero pag tapos na,
1: biglang tahimik ka.
2: Kasi hindi niya kakilala.
3: Pero ang ano eh, ang alam niyo yung shoot na yun, nag-start kami ng pull out, pumunta kami ng 5 a.m. Wow. Tapos, supposedly that ang tapos namin 9 p.m. Uh-huh. Pero natapos kami 4:30. So,
2: p.m.?
3: Oh, 4:30. So, 5 hours yung extra namin na, ano. Wow. Kaso, coding yung kotse. So,
1: hindi pa kami nakakuha. Hindi tayo pa 20 hours.
3: Nantay pa kami yung alas 8 para makauwi. Tapos, after nun, nahuli pa ako sa...
2: oh, no!
3: Nahuli pa ako sa EDSA.
0: Sinabihan kita eh. Sabi ko, lubos ka na dyan kasi kaliwayan.
3: Napunta ako sa lane na papakaliwa.
1: Pang left.
3: Ang dami nangyari nung araw
2: niyo. Very memorable.
3: Pero sobrang natutuwa ako kasi sobrang gaanong feeling ko na parang ganun kabilis natapos yung kailangan namin gawin. Ibig sabihin, we are well prepared.
2: Yes.
3: Na pinagandaan talaga namin.
1: That's yung quality, so hindi siya mukhang ganun kabilis yun.
2: Yeah, yun nga. Parang nagulat nga ako. Sabi ko, 4:30 p.m. Like, very rare yun, guys. Uh-huh. Na parang pag may shoot, more often than not, let's be real.
1: Overtime.
2: Oh, more often than not. So nagulat talaga ako nung sinabi mo. Tapos tatlo pa yung nagawa ninyo, di ba? That's crazy. Wow.
3: So, ayun din. Kaya rin siguro kasi... yun, ayoko talaga na umuulit pagdating sa sa shoot. Lalo na, kuwari, let's say one take. One take lang dapat talaga siya. Kasi, kuwari, nung moment na yun, ginawa ko siya, ibig sabihin, very spontaneous yun. Pag inulit ko siya, tapos, maalala ko siya, ay, hindi na to natural. Uh-huh. Ayoko na ganitong performance. Tapos, ayun, okay din naman yung nag-video. Uh-huh. Sabi niya, okay yung...
1: And yung banda.
3: Oh, yung banda, okay. Yung banda kahit mga ano kasi ang hirap pakinggan nun, wala kaming in-ears. So, merong part doon talaga na hindi kami totally sabay sa metro kasi wala naman metro doon eh. So, kung ano yung kalabasan since live performance mo siya, yun na siya.
0: Hindi na masyado in-adjust.
3: Eh, ikaw, anong experience mo dyan? Saya lang.
0: Masaya naman. Yun nga, medyo nahiya lang ako sa ano. Pero, ano naman sila eh. Welcoming naman yung ano nila eh.
2: Oh.
0: So, okay lang rin. Kasi, pot nga ganoon sila no. Hindi kasi ako po masyadong ano hindi ako magaling makipag-socialize pa. Kasi hindi pa ako masyadong na-expose sa mga pakipagtrabaho sa ibang tao. Eh. Sa kanya lang. So sa kanya po ako pinaka-open. Siya ay Kuya Jay lang.
2: Cute.
3: Ayan. Dapat nga hindi siya pupunta ngayon eh.
2: But thank you for coming.
3: Lang, joke lang.
1: Yan ang buhay producer. Sanay kang mag-isa ka
3: lang sa likod.
1: Studio.
3: Oh. Ako rin naman eh. Pero since na-expose na ako, sanay na ako. Pero may battery yan eh. Mapapagod ko eh.
2: For sure. Oo. Parang pagkatapos nito, tulog na. Like that.
3: Pero yung iba na re-recharge eh. Makipag-usap.
1: Meron ibang unlimited.
3: Oh, di ba?
1: May mga tao nga.
2: Yeah, I guess.
3: Ikaw na lang yung mapapagod. Tama na.
2: Actually, that's true. Ako ganun minsan. Yeah, parang ako pag...
3: Gusto ko ibigay. Pero I couldn't find the... yung ano, yung courage na kausapin yung artist. Parang pili ko bagay sa ito. Ikaw kumanta nito. Parang ganun.
1: Alam mo, being real, feel ko kung ako yung artist na yun tapos manggagaling sa inyo. Feel ko hindi para ikaw yung mahiya.
2: Yeah.
3: Hindi pa ako sanay na ganun. Pero anyway, sana mahanap kong courage.
2: It's a process. May dream ano ka ba? First artist na
1: mabigyan ng song.
0: Oswe.
2: Wah! Nagpaparinig siya!

0: Uswe.
1: Wah! Nagpaparinig siya!
0: Sino ba? Madami po eh. Pero isa sa mga

0: mga tumatagos pag kumakanta, lagi ko pinapakinggan si Adele.
1: So, oh, wow.
0: Si Adele, no, gusto ko siya bigyan ng kanta. Kahit hindi niya ako kakilala.
2: Send mo email mo lang.
1: Oh, email mo. Baka. Ate Adele.
0: Even ko parang...
1: Ate Adele.
0: Kasi po ako realize sa TikTok. Pag nag-scroll ka sa TikTok, ang daming magagaling kumanta eh. Mm-hmm. Ang daming woo, embarrassment ganyan. Uh-oh. Pero pag nadidinig ko si Adele kumanta, sobrang napapurify ako. Yes. Sobrang simple niya kumanta, pero yung boses niya, tumatagos.
2: So, yung soul.
0: Oo. Oh. Yun yung, siguro yun, yung parang, ano siya eh, sa dami ng isda. Mm-hmm. Siya yung parang, kasi lahat yun, gumalikot na eh, parang ganun.
2: Gets.
1: Yeah. Laugh trip din siya, like as a person. Seems like.
2: Si Ate Adele.
1: Oh, si Ate Adele.
0: Seryoso?
1: Nakakatawa siya.
2: May mga videos na ano, nakakatawa siya.
0: Para siyang ano, stand-up comedian.
1: Oh, as in ganung level.
0: Ganun din siya mag-concert, parang theater lang, di ba?
2: Raw.
0: Intimate.
1: Uh-oh.
2: Ikaw, sinong dream na i-produce mo?
3: Wala po sa ngayon, pero ang dream ko po, ano, maging known na producer dito. Parang mga Tyro levels. Pero dream ko rin maging artist.
2: Oo naman.
3: Pablo level.
1: Wow!
3: Pero yun po yun talaga, pag nakikita ko po yung mga work ni Tyro.
2: Oo. Galing ni Tyro. Idol yun ng lahat.
3: Idol ko talaga.
2: Grabe.
3: Kasi hindi lang siya ano eh, kaya niya po lahat, kahit anong genre din eh.
0: Sinubok ng panahon.
3: Galing niya itong tao. Gusto ko maging ganito.
2: Oo. Napakinggan niyo yung triangle niya. Favorite film ever.
3: Sino ako matanong?
2: Sila ni Yumi tapos si Jeric Medina. Tama ba?
0: So yung wordplay doon, grabe.
2: Kahit ilang guys kang itry.
0: Ang gulo-gulo.
2: May copyright ba yun?
3: Panorin ko nga yun.
0: Pero solid yun.
2: Maganda yun.
0: Tsaka pag nakakausap namin siya, ang dami namin natututunan din. Ngayon dito kasi sa Philippines, parang I don't know, or siguro dahil medyo naka-box lang talaga kami, pero parang walang masyadong session talaga ng mga producers.
2: Usually,
0: laging soloist ang mga tao.
2: Hindi uso sa atin yung kunyari may artist na gusto gumawa ng song, papatawag ng producer mag-session. Usually ngayon, ibabato sa producer.
1: I didn't know that.
0: Sa US, ganun eh. Meron silang lugar eh. Tapos lahat ng daming producers dun. Papasok lang sa booth.
2: Sa kami songwriting camps.
1: Bakit kaya ganun, do you think?
2: Budget, I think
1: trauma,
2: budget.
1: Trauma, dubbing, joke.
0: Hindi ko alam.
2: Una, budget ng industry na hindi rin kasing laki ng budget sa kanila. Tapos, yung demand din for songs, hindi kasing taas ng demand sa kanila. Nasa kanila, kahit mag-camp ka everyday, may mapupunta yung song. Sa atin, hindi ganun.
1: Pero I think the nice thing is now, na-notice ko, especially sa mga younger people, na ang daming gusto maging music producer. Nung bata kasi ako, parang it wasn't really... the thing. Alam mo yun, parang artist. And parang di na-realize ng mga fans or people that the music producers are very vital din sa parang music scene, di ba? Kasi, so that's really interesting to me. Na baka sana, in the future, that changes. Na parang music producers are also just as important as artists also.
2: Wild. Somehow naman, medyo tumataas sa importance.
1: Yeah, I think so now. Yeah. Oo.
0: Kahit saan ka magpunta, may music eh.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Ito lang yung hindi nang ubos talaga eh.
1: That's so true.
0: Pero siguro, I think, pinipili din ng mga producers na yun na sa likod lang. Ewan ko. Ako personally, minsan, ako artist ako right now, pero minsan, gusto ko sa likod lang ako eh.
2: Parang, gets naman.
0: Gusto ko lang magbigay ng kanta or tumulong, magbigay something.
2: Parang, as a producer, never ko rin na-feel na gusto kong mas angat yung name ko dun sa artist.
1: Pero that's interesting kasi both of you, kayong dalawa, Nico and Josue, parang, producer and artist din at the same time. So parang very ano siya. Di mo alam.
2: Interesting feeling siya eh. Kasi syempre as an artist, you have to be
1: out there.
2: In front. Pero as a producer, you also have to be at the back. So I guess very ano siya. Humbling siya as being an artist producer. For sure, yun din na feel mo. May moments na pag may energy ka to go in front, artist ka.
0: Lalo na pag nakaparad ko ng concert.
2: Biglang gusto.
0: Na-feel ko yan minsan eh. Pero minsan, gusto ko rin panoorin yung concert namin kaso parang imposible yata yun.
2: Pwede naman yun.
1: Pero magaling yung concert nyo, to be honest.
0: Kasi very meticulous din sa tunog. Parang gusto ko malaman kung ano yung tunog namin pag nandun ka sa FOH.
2: Makapal. Yun yung kung may one word akong sasabihin about sa tunog nyo sa concerts, makapal. Sobrang kapal.
0: Wala eh.
1: Energetic?
0: Apat lang sila mag-perform pag ano, manonood ako.
2: Hanap ka ng ano? Nang dummy.
0: Pero... Masaya mag-perform.
1: Crazy. Yun nga, yun yung pinag-uusapan namin sa Ripple, no? Like, how music affects

0: Huwag kang lalapit dyan sa puno niyan.
1: Hoy! Ano ba? Ang ginagawa mo?
2: Girl Scout?
3: Wedding planner para sa mga posibleng wedding emergency.
2: What if may mag-

0: lang. Hindi pwede. Ikaw lang. Sabi, ikaw at ikaw, diba? Diyan ka lang.
1: Diyan ka lang. Sabi ko sa'yo, bawal ka umalis.

0: hello, world! All right, welcome to Hotel 88.
1: Maraming nakatanim ng magagandang alaala dito.
2: Gusto namin bilhin yung party niyo.
3: Sino naman nagsabing magbibenta kami?
4: Here for Mixed Live.
5: Of course, alam ko
6: pa, panorin talaga.
4: Dahil sa
6: apang mga sige, napakating lang.
7: Hello, everyone. It's
6: Mixed Live.

0: First day.
1: Para makita.
0: Kailan ako dito pa kami papasok. Saan yeah. to?
2: Oh, ayan na. Sino unang bubunot sa atin?
0: Bunso.
3: Lord.
0: Lord. Ito
1: ko
0: ang pinalang yung pangalan.
2: Wala kang magagawa.
0: Wala kang magagawa.
2: Oh. Sinabi.
0: Kaya ba?
2: Sige.
0: Dito tayo sa pinaka...
1: Wala na tumuha ka na.
0: Hindi, dito tayo sa pinaka ano, pinaka...
3: 5, 6, 7, 8.
0: Hoy. Ano yun?
1: Ikaw,
0: ikaw, ikaw, ikaw na iba.
2: Ikaw na iba eh.
0: Oh my God! Wala rin sila nasusunod. Ha? Leader ha, leader.
2: Spoiled
0: ba ito? Tama ka na lang ng flowers mo. Pinatubo ko ng ayos. Yan ang mga boss. Ikaw nga rin meron
2: mga pasita. Hindi, ano yan? Nagtakip yun ang stiff neck
0: mo. Okay.
2: Okay, but the question is, what parts of yourself do you see in your V-pop group?
0: As a leader, kapag may problema sa isang member. Kailangan ano, ako yung tutulong sa kanila. Hindi dahil sa role ko yung as a leader, kundi ano lang, dyan yung na-feel ko yun, na ako yun sa kanila. Love mo!
3: And also, I feel like furthering arcs.
0: Oh, yeah, kasi
2: you can't move without your arcs.
3: Oo, tsaka yeah. siya yung parang aalalay kasi yan.
2: Ito, yan! Yeah, Ginajudge mo yung answer ko.
0: Uy, excuse me, may mga mga.
2: But it's a sweet answer.
3: Yeah.
0: Wow. Basta yun. What part? Ako po,
2: arms.
0: Arms.
2: Yes, speaking.
0: Ito, nalaglag. Sino ba yung... Excuse naman, sumasayaw pa din. Oh, nagigitip lang. Sabihin mo na.
1: If you were to write your group's bio for the whole world to see, what would you write?
0: So, maging buti kay go. Kaya mo yan.
2: So, yun na yung
3: automatic na group bio natin.
0: Oo, pag person ka, all around ka.
2: Now kasi.
3: For me, I know.
2: Now kasi, hindi na tayo, wala na tayong roles. Like, anyone could be the main dancer, oh. anyone could be the leader, anyone could be the vocal.
0: Kasi main vocal.
2: Wait, period.
0: Point
2: ito lang.
0: Okay, ito ba?
2: Tama.
0: No, pag first one ka, all around ka. Kasi versatile tayo. Tapos,
2: based on my intuition.
0: Kung hindi ang tarot card kaya.
2: In school.
0: Intuition pala yun.
3: Share your core memory about an item in this
0: room. Oh!
2: Dahil nasanay ang katawan ko sa pang ballroom, hindi gumagalaw ang
0: upper body.
2: Kasi kailangan, di ba, kung nasa ballroom ka talaga, pang,
0: nasunod ka lang sa ano, partner mo.
1: Yung audition video mo din, ballroom.
2: Yeah.
0: Ballroom.
2: Ay, oo nga.
0: Nag-ballroom ako. Eh, itong shoes na to, hindi mo siya, like, hindi mo siya makahanap basta-basta kasi customized talaga yung shoes na to for me. Tignan nyo naman, may name pa yan, oh. Doubt it. Ewan ko na lang talaga kung may kumuha.
2: Diba?
0: Customized to. So, ano, sobrang mahalaga to sa akin. Iniyakan ko to ng ilang beses nung nawawala siya.
2: Ayan, nawala kasi to.
0: Tapos nung nahanap ko na siya, guys, napapatuhos na sa akin ng bachata, ng gizomba.
3: Eh, lalala. Si
0: pag-free session.
3: Pag-free guys.
0: Naging buhay niya po to kasi nag-work siya sa...
2: Naging buhay ko talaga yung ballroom kasi dito ako nakakuha ng full scholarship nung nag-aaral ako.
3: Wow! Deserve!
0: Deserve! 100% scholarship
3: period.
0: Ako. Dahil sa ballroom. Tamo ko maninggay lang ka lang ng paang may...
1: Kasi nakabuse ka na.
2: Eto na! Ang pang-battle na
0: lang
2: ng
0: pang-battle.
2: Walang iiya.
0: I can promise, lahat tayo hindi cat person.
3: Yeah.
0: Dahil may mga asthma.
3: And may allergy.
0: May sumunod sa aming stray cat.
3: Yeah.
0: Na sumunod lang siya, out of nowhere.
2: Pwede ko
0: like, after training, tumatakas kami para kumain ng lugaw.
1: Sorry po.
0: Sorry.
2: Okay, pwede na natin sorry. Out.
0: Pwede na!
1: Pwede na!
0: Pwede na! Pwede na! Pwede na!
2: Pwede na!
1: Pwede
3: na! So before, Kwento mo na ba?
2: Ano, sabi namin, ay, magja-jogging na po kami. Gabi yan. Jogging na po kami.
3: Jogging 9 PM?
2: Oo, ganun. Sabi,
3: naka-outfit pa kami. May pwede mo sa
2: kaya. Ayan, ayan. Ito yung saan namin na. Tapos lakad kami. Tapos pag ganyan, tatanggal na kami ni Ipag. Tara, lugaw. Tapos so, kami sa may mga lugawan. Kain kami. May nakasalubong kaming cat. Ginger cat siya, tapos super cute, super lovely.
0: Tapos pag-alil yung
2: lunch, pag-alil yung tail
0: Super payat.
2: Pag nag-stop kami maglakad, nag-stop din siya. Hindi siya lumalapit talaga. Tapos pero sa masunod lang sa amin.
3: Tapos nung kumain kami, hinintay niya
2: ba yung
0: sa tapos kumain. Hindi siya sa kainan.
3: Nag-wait lang siyang ganun.
2: Tapos, sabi ko sa girls, pag eto sumunod hanggang dorm, atin na po. Kasi wala naman siya.
0: Kinuha niya.
1: Hindi natin siya pinili. Binili niya tayo ni amo.
0: Kasi kinuha
1: mo. Amo natin siya. Just to be clear.
3: Umuwi na tayo. Sumunod hanggang dorm.
0: Hindi, akala namin gutom lang.
2: Oo.
0: Pero hindi siya binuhat niya.
1: Nung pala alipin niya na kami.
3: Tapos, nung inakyat na namin siya, nagulat ako kasi tumabi siya sa akin. Kasi nag-cuddle siya sa akin agad dito.
2: Buti na lang winipes ko.
1: Yes.
2: By the way guys, ayan siya.
3: Ito, si Febby.
1: Si Febby Boss. Si Boss Febby.
2: Si Boss After niya mapunta sa amin, dire-diretso lahat ng blessings
1: na pumunta sa amin. Like, nakapag-debut kami.
3: Tsaka,
1: na ilang beses na delay.
0: Nasa bling bling siya na MV.
3: Nasa bling bling to na MV. Siya yung starry. And also, si Febby siya ang alarm
1: clock ng Dio.
0: Oh, ayaw ako!
3: Kasi pag 8 AM na, magsisisampa na yan sa
1: Isa-isahin niya yung kama.
0: Ma'am!
1: Talagin mo siya yun.
2: Sinip sa salamin, dance area na po namin.
3: Tsaka may moment na siyempre di mo maiwasan mag-breakdown, di ba? Sa training, after training and everything. Dahil hindi naman tayo perfect. Tapos pag nakita ka niya na parang magmumuko, aakyat na yan.
0: Ma'am?
3: Gaganan na siya, lalambingin siya.
1: And si Febby yung reason kung bakit hindi tayo nag-give up talaga.
3: Yes!
2: How would you describe the feeling of being in a K-pop group?
1: Ooh!
2: Mixed.
3: Ako, I like it. Ako, I'm very happy.
2: Hindi ko kasi,
3: hindi ko siya ma-ano,
1: hindi ko
3: ma-ano,

0: Hindi mo makaya. Halika na, baba mo yan. Tara, tayong dalawa lang. Ano?
1: Kamukha ako. Kamukha ako.
2: Saan kita hahanapin? Kapatid tayo, kapatid.
3: Sorry, Miss Ganda.
4: Ang daming bagos, Emil. Bakit sa'yo walang glasses?
2: Date. Si Papa. Pinatatakbo niya kasi ako mayor. Kaya yun.
1: Pwede sabihin mo ayaw mo.
2: Bawal ang kumontra sa kanya. What if he poses me? Kahit bayaran pa kaya.
3: Seryoso ba?

0: suka
1: road trip,
0: walk trip,
1: walk trip to
2: fishbowl,
1: fishbowl.
0: Yeah. Yung mga normal lang na ginagawa ng mga kabataan these days like us.
1: Kasi ando pa kami sa era na yun.
2: Isipan
1: na.
0: Okay,
1: okay.
0: Ang
1: hirap ng question.
2: Okay, how would you describe the feeling of being in a K-pop group? Okay, Charles, kaya mo na yan.
1: Being in a K-pop group, masaya. At the same time, it's challenging kasi we're one of the pioneers na group sa K-pop. Isa kami din sa kasabayan namin sila. And then, syempre, alam mo yun, may mga tao na tumitingin sa'yo, naglo-look up sa'yo. So, yun yung mga times na nakakatuwa kasi nakakapag-inspire pala kami ng mga tao. At the same time, yung music namin is nakaka-penetrate sa mga casual. So, ang laking parang ang laking sa pakiramdam namin, sobrang sarap noon sa pakiramdam. Kasi dati nangangarap lang kami na magkaroon kami ng ganito, tapos biglang naging possible na punta kami sa isang group, and dati kami yung nai-inspire sa iba, ngayon kami nila nakaka-inspire.
0: Nalo ako?
1: Okay,
0: it's your turn.
1: Ako na.
0: Again.
1: Share your core memory about an item in this room.
0: Ayun, saktong-sakto. So,
2: pili mo na ito. Akin na ito.
0: Okay.
2: Guys, ito yung core item namin kasi dito kami nang galing. Actually, hindi sa loob ng bola.
1: Sa bola.
2: Hindi sa loob. Nang galing kami sa yung rehearsals namin, nabuo kami sa basketball court. Itong bola na to yung nag-symbolize ng pagkakaibigan namin. Kung wala itong bola na to, wala kami ngayon.
0: Kasi ano, nung nag-training pa lang kami, pandemic yun, wala pa mga studios, and lahat kami nag-lock-in kami. And yung pinaka-possible lang na makapag-training kami is yung court doon malapit sa house namin before. Kaya sobrang memorable ng basketball court.
1: Saksi yung basketball court sa lahat ng paghihirap namin, sa lahat ng mga challenges, pinagdaanan, daming luhang pumatak doon, ang dami din dugot pawis.
3: Yeah. Saksi din yung mga bata naglalaro doon.
0: yung mga nagbabasketball.
3: Bali ko yung practice namin songs, LSS na sila bago pa namin.
0: Bago pa kami mag-debut, alam na ng buong subdivision.
1: Nakapalaw na sa atin.
3: Oo, rinig na rinig ng buong barangay.
1: So, ito talaga yung hindi namin makakalimutan. Pinalakay kami ng basketball court. And thank you sa court na yun kasi we're here today in front of you guys.
0: Yes.
1: Eh, may isa pa atang naiwan.
3: Ito. Hindi, tignan natin kung safe question.
2: Oh, this one.
0: Yeah. Oh, okay.
1: Indeed. Okay. Yun. Ito. What parts of yourself do you see in your P-pop group? What parts of myself? Siguro kasi ako yung kuya.
3: Yes, kuya.
1: So, ako yung pinaka-kuya sa group. Ako yung the one na who's leading them, taking care of them, making sure na nasa same path and mindset kami all the time. Minimake sure ko na okay si JP sa mga... Kasi lahat naman may struggles eh. Like si JP, si Yuki, ako, and si Siv, we have different challenges na pinagdadaanan every day. Lupot ako na iiyak.

0: Kasi kami yung challenge mo.
1: It's very tough to be in a group and also trying hard na makilala dito sa industry. And yeah, it's so happy na sobrang lucky namin na we got each other kasi we are parang kumakapit lang kami sa kung ano yung meron kami. As the kuya, sinusubukan ko na maging top all the time kasi ayokong makitang mahina kasi pag mahina na ako, mahihina na. Ayan, so thankful ako sa kanila kasi we are keep
0: what going
1: keep going lang kami, keep going lang kami sa ginagawa namin, and soon naniniwala kami na may Cinderella story inside of us, so
2: magpapatuloy
1: hindi iba yun, wala tayong seven dwarfs, so ano lang kami, magpapatuloy lang kami and
0: nag-enjoy kami sa ginagawa namin.
1: Yeah, soon makikilala din tayo ng buong.
0: Alam mo, ano, sobrang nakakatawa dahil kasama tayo sa era na to. And gusto ko kayong tanongin, ano ba yung nati-feeling nyo ako dito?
3: I'll go first. Of course, sobrang happy ko, no? Kasi isa, bukod sa isa to sa mga pinapangarap natin, even before, and yung ngayon na nag-witness natin how BPOP grows very fast, and to be part of it, sobrang, parang it's a privilege kasi humahanay tayo sa mga nauuna, and isa tayo sa magiging inspiration ng future generations ng mga nangangarap maging artists in the future.
1: Yeah, big or small groups, lahat ng existing groups na now is nakapag-ambag sila sa kung ano yung advocacy natin na mapakilala yung P-pop. Actually kasi di ba, yung P-pop is subgenre naman siya ng OPM, no? So lahat tayo nagbibigay ng ambag para mailakad natin at mapakita natin na ang P-pop ay ang future ng OPM. Iboto.
4: Siguro pressure sa era na to kasi yun nga, nagsa-skyrocket kasi yung genre, mm-hmm. And maraming lumalabas na song. So ngayon, may pressure lahat at lahat ng group to create more music, yeah, na mas maganda sa nagawa nila. Siguro yun.
0: Isa yun sa challenge, no? Pero for me kasi isa din to sa way na kasi modern music kasi tayo ngayon, eh. Parang bagong tunog ng OPM. So I think nakakatuwa siya na mas makilala ng ibang bansa kasi makakatulong din to sa Pilipinas.
1: Yeah, lalo-lalo na sa tourism natin. Tourism, no? So yeah, that's one thing na sana mabigyan natin ng mabigyan sana, yeah, tayo ng tulong, no? So isa

0: FIFA ang kahit saan parte ng mundo, merong Pinoy. In every place, we carry our pride, our culture, our beautiful stories.
1: Celebrating stories around the world with you on BRGY.
2: Your favorite shows are just a few clicks away. Open the I Want app. Click sign in and choose login with TV provider. Select your TV operator from the list. Enter your login details and start streaming. Call your cable or satellite provider now.
3: Bibigyan ko na lang kayo ng challenge. Gusto ko ng exclusive interview with Don Bit.
4: Paano kung isang araw, sa dami ng hassle sa buhay mo, may dadating para padaliin lahat ng ito?
5: Kita talaga kayo ulit sa laki-laki ng Dubai. Oh, meant to be, meant to be. Talaga!
6: Ba't doon kayo nakapikit?
7: Inaantok ako.
8: Nagbaral yung video namin ni Tupi! 5,000 views na ako!
7: Tumig! Kaya ko ba?
4: Kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig?
6: Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo.
4: What's the surprise, Ino?
6: Kara, ito si Iris.

0: I mean, may mga naging boyfriend din naman ako na mas gwapo sa kanya, pero natatawa ako sa kanya eh.
1: Kaya lang yung kilala kong pinaka-positive na tao eh.
2: Uy, congrats sa atin ha. Tuwak-tuwa sa atin mga kapo. You're my number one animator here.
3: Masaya ka ba sa buhay mo?
4: Ako lagi ako ng bababae, pero hindi ibig sabihin hindi ko mahal asawa ko.
5: Ah! Simula lang yan. Nasasanay ka rin.
3: Hirap talaga pag first time, no?
6: Pag na-inlove ka sa iba, hindi ka na-inlove dun sa isa.
7: Pag sinabi bang malignant, yun na yun?
8: Totoo pala. Alam ko palaginip lang. Don't let bad things change who you really are.
9: Family history.

0: Hi, John Mick. So, nandito na kami ngayon sa loob ng van. Papunta na kami sa bilihan ng pasalubong. Pero syempre, marami akong kasama dito sa van ngayon.
1: Yes, and atang tutulong maghanap ng pasalubong sa atin today ay ang Pride of Bacolod, Doe Baby!
2: Red hot peppers.
0: Cup of Joe.
2: Cup of Joe.
0: Yes.
2: Lahat na kami pagkakaralanin.
0: Yeah.
2: So, I figured, why not?
0: Doe
2: Baby.
0: Nice. Yes. Dahil sa donut, kasi yun yung paborito ni merienda. Pero, syempre, we are also curious, paano kayo naging band? Parang, how did you guys form this band? Magkakakilala na ba kayo before ba?
3: Hindi po. Kami po dalawa ni Isa, kasi yung una-una kong drummer, is magkasama noon sa isang banda. Tapos si Riz, lonely kasi siya.
4: No. Solo.
0: Hindi lang sa pagsulat ng kata, pati sa pag-market. Ang gagaling mag-promote.
1: But of course, diba, sinama natin sila dito. We got to know more about their music. We wanna get to know you naman, guys, as individual. Kaya sila nandito today with us because they're gonna help us buy pasalubongs. So far, we had Kansi, Bacolod, the chicken in asal.
0: Oo, empanada.
1: Yes, empanadas. Kayo, ano bang pwede niyong ma-recommend for us, Manilenios?
3: Ano, putubong.
1: Putubong.
0: Saan? Saan meron?
3: Mamaya pa. Ano? Bongbong.
2: Bongbongs.
0: Number
3: one pasalubong.
2: Biyaya. Biyaya talaga.
1: Biyaya.
2: Tsaka na po yun.
0: Pero syempre kayo, as a group din naman, aside from eating donuts after rehearsals, ano po yung mga pinaka-bonding moments niyo?
2: Ramen. Tsaka coffee. Yung
3: coffee din.
2: Meron kaming ano yun. Coffee spot.
0: Saan po? Para iyan naman yun sa ating John Lee.
2: Okay.
3: Nakapag-batsoy
2: na ba kayo sa 21?
0: Hindi pa. Nakapag-lakas batsoy ako nun. Pero sa Iloilo. So, doon sa OG. Hindi, pero ayun. So, aside from like hobbies and food tripping, gusto ko rin naman malaman, like individually, aside sa pagbabanda, ano pa yung ginagawa? Ano pa iba niyo hobbies? Or baka may iba pa kayong side hustle?
5: I work na in our church. Kaya, so I'm a creative, what do you call that? Creative director.
2: I'm a creative.
0: Grabe ha.

0: basically yun. Ganyan yung ano yung buhay ko at the moment.
1: So, yung usual day ko, nasa school ko. So, I'm an English major.
2: Nice!
1: So, right now, it's basically this year.
0: Oh,
1: at
0: no.
1: Tapos, na president ko ng music club na.
2: Wow. Slay! Productive!
1: Shout out to Sonata, pero... it's tiring in the sand. So, during my downtime, or especially during classes, there are times kasi we're kind of required to put out a lot of creative work, so I've been writing a lot.
2: So, you also write songs with Reeves?
1: Oh, I'm not
2: really. Ay, hindi, hindi.
0: Pero syempre, hindi pa na-release. Sabi ko nyo, guys.
2: Ooh! Yeah. Gagaling mag-promote!
3: Ang galing mag-tease nung mga to.
2: Ang gagaling talaga.
3: Video training is on point.
4: You're all here.
5: Follow the baby.
2: Galing, galing. PR trained. Ano pa lang, maaga pa lang PR trained na. Pero it's nice na we got to know you more individually. Kasi, ayun, aside from being in Do Baby, marami pa silang ibang ganap sa buhay. Yes. So, meron pa mga day jobs, may mga other hobbies din sila. So, it's nice that we got to know you more. And saktong-sakto din kasi kadarating lang namin sa Art District dito sa Bacolod kung saan maraming mga pasalubong daw. Di umano, sabi. Sabi nila, sabi rin ng mga nag-recommend sa amin. So, ngayong nakilala na natin sila, bababa na tayo para pumili ng pasalubong.
6: So, yan, GenMix, we finally arrived the Art District of Bacolod. At syempre, mamimili tayo ng mga pasalubong. But with a twist.
2: Yes, of course. Lagi naman may twist dito sa mix. So, ang twist natin ngayon is gagawin nating challenge yung pagbili ng pasalubong. So, i-divide natin ang isa't isa into two teams. So, bale, 3 members per team. Mm-hmm. Tapos, each team merong 500 pesos.
6: Yes, yun ang budget natin for today's
2: video. Yes, yun lang yung budget ng each team pambili ng pasalubong. Bawal mag-exceed sa 500 pesos. Ayun, swerte mo pa kung meron ka pang sukli.
6: Pero,
2: that.
6: Ang mangyayari is, padamihan tayo ng mabibili sa 500.
2: Oo, yes. Tama ka dyan. So, matetest talaga ang ating skills dito. And of course, pagkakatiwala natin ang recommendations ng ating guest ngayon. So, are you guys ready?
4: Yes!
6: Let's go!
2: Okay, dahil dyan, mag-divide muna tayo. Okay, my bad. Taya.
4: Una, dito.
6: Ayan!
2: Ayan! Okay, anong pala ng team nyo?
0: Team Guapo.
2: Team Guapo, okay. Anong pala?
4: Pura.
2: Anong pura? Sorry, ang bagal ko today.
6: Team Pura.
2: Ang bagal ko today. Okay, kami ang Team Pura. At dahil dyan, mag-iikot na kami kahit hindi tayo na sa same, ano, bahala na sa strategy. Okay, mamimili muna kami ng mga alik-alik.

0: Throw it to Isaac Henry.
1: For the wherever we are. Bumili kami nito. BTS.
2: Yes.
1: Your pack.
2: Kanino mo naman ibibigay?
1: Diba? Tapos, ano, pin? Ano to?
3: Ah, Ornor!
1: Saka, ano?
2: Ozzy Oz.
1: Katipunan. Katipunan, o diba? Very funny.
4: Maganda na. Maraming funny.
1: Then, yes. 250 lang yung budget namin sa wherever we are.
2: Yun lang.
0: Meron pa kami.
2: Akin na to.
0: At hindi nagtatapos dyan.
1: Bacolod Delicacy. Toasted on one. Pinasubo. Uy, very yummy. Eto talaga, piyaya. Bacolod piyaya. Eto, kwakoy.
2: Ano
0: ka? Kami, me and Reese, Isaac. Me and Isaac got kayo apoy. Kay kwakoy. Because we both haven't tasted it. So imagine mo taga Bacolod siya, pwede pa yan. So yun, first.
2: Taga Cebu eh. Taga Cebu siya.
1: Eto last na yung paborito ko talaga, caramel time.
2: Hindi
5: ako niya.
1: No.
6: So ilan lang?
1: So, panalo talaga kami guys, landslide na talaga.
2: Okay, fine.
0: Landslide.
1: Number
0: of
1: items eh.
5: Number of items.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Hindi kasi may med
5: quality. Wala na. Wala items lang eh.
7: 1, 2, 3, 4.
5: Photo card pa lang namin yan.
7: 5, 6, 7, 8.
2: Okay, for Team Puno naman, ang mag-unbox ng aming pasalubong ay si Carl at Josh yes. At the back. Okay.
1: Sige.
7: Guys, nandito pala yung mga maiwagang namin.
1: Mahiwagang ano?
5: Ilang peraso sa inyo?
1: 8,000. Magkano yung lahat?
7: Sa amin pala guys, ano?
1: 495.
7: So, supply pa lang, panalo na. Feature RK daw sa, para daw sa ano, sa tahanan niya, ano?
1: Sino?
7: Mini BDL.
0: It's okay siya yung kinilig for you.
7: Okay,
1: pakihama.
7: Ito, I think, ano ba ito?
1: One of our local artists.
7: Local artists.
2: Yun yung binila ni Andrew.
7: Tapos yun, ito, lima siya guys kasi papadami.
2: Tsaka yun yung artist na binila ni Ann Curtis.
0: Wow!
2: Kalaban!
7: Ito nga ito siya guys. Ito hindi ko alam. Masan sa blackboard siya.
2: Diyos ko. Sticker pa rin.
7: Sticker pa rin.
2: Freebie yan. Kasi ang dami namin binili may freebie.
7: Freebie pa din.
1: Okay.
7: Ito guys, ito talaga yung pinakamaganda. Yung ref magnet.
1: Wow.
7: And sa Capito Lagoon, yung kilometer zero ng Bacolod. Yung center, may gusakit lang yata. Ito. Tapos.
1: Ano ba?
7: Ito. Wala na akong kwarta.
1: Kasi naubos na yung budget.
0: Wala
1: na akong kwarta.
7: Tapos.
0: iPhone 16
7: Pro.
0: Tubos ang pera.
2: Tubos talaga. 500 pesos lang yung budget niya na.
7: Yun guys, ito. Ito sa lahat.
2: Ta-da! And...
1: I don't want...
2: Naging perfis.
0: Pero kasi quality. Quality ang mga nabili natin.
2: Kaya pa lang paparamihan ng pasalubong. And of course, like... yung mga pasalubong kasi pinili ko, personalized siya. So like yung katulad ng pin, may pabibigyan ako noon. Yung ref magnet, may pabibigyan ako noon. So kung sino yung naisip ko at that time, yun parang pinersonalize ko kung ano yung pasalubong ibibigay ko sa kanila.
0: Kami naman, syempre, a way to a man's heart is through their stomach.
2: Ay, what?
0: Diba? Kaya syempre, we wanted the full Bacolod experience and to taste their delicacies, not just their art.
1: Wow. Yes. Balance.
2: Okay, so ang magde-decide ng winner ay ang prod. Sige, dahil dyan, nasa inyo ang pressure. Sino ang panalo sa challenge nito? Ang panalo ay Team
8: Pura!
2: At syempre ngayon, dahil na-announce ako sino ang winner sa ating pasalubong challenge, syempre may ira-request tayo sa ating guests ngayon. Syempre kami din, gusto namin mag-request sa inyo guys. Baka naman pwedeng parinig ng sample sa inyong latest single.

0: Sam, pasok!
1: I'm leaving for good.
2: Nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Teacher Sam?
1: Para lang malinaw ha, top priority ko, pamilya.
3: Bakit iisipin ng mga tao na may kinalaman ako sa pagkamatay niya? Makaisipin pa nila, may relasyon din kami ni Sam.
1: Bakit? Nagkaroon ba?
4: Pwede huwag ngayon, Jem.
1: Wala naman ang Teacher Sam.
5: Natulak niya si Teacher Sam!
1: Ano sinasabi niya tungkol kay Sam?
6: Walang makukulang wala!
1: Pakiramdam ko utang ko to kay Sam.
3: Alam mo lang, nilapit yung pamilya natin sa gulo eh.
7: Ikaw ba? Wala ka bang tinatago?
1: Ano ba alam mo? Matit na mo itong mga drawings ni Eli. Parang may kakaiba eh.
8: Maraming nakabantay sa kaso, pero hindi lahat sumalaman ng katotohanan.
3: Tracking hanggat saan?
1: Hanggat maging malinaw ang lahat para sa mga anak natin.
9: Welcome to Israel.
10: Maulang ni ang akong gusto, makatrabaho, ug makapuyo ug hapsay, uban sa tao na akong gihigugma. Sa maaning usa ka rosa sa iyang mga bulak na tungod sa iyang katsada, gusto jud nimo na magpalapi siya sa kahangturan. Pero karon na ni ako sa Haifa, baliktad ang akong kahintang gikan sa kalisod.
11: This is Mix Now, your all access pass to the world's music and pop culture.
12: Hot drops, viral faves, all in one scroll.
13: Go deeper with no filter vibes, real moments, and never before seen exclusives with our new Gen DJs.
11: All hits, all culture, all in.

0: dami-dami mong chance para sabihin sa akin yung totoo, pero hindi mo ginawa!
1: Bakit mo inamin, Joko? Dahil narinig mo na mahal kita? At dahil mahal kita, in-expect mo na patatawarin kita?
2: Oh, yes. Kaibigan mo lang ako. Kaibigan mo lang ako.
3: Sandali. Kulang.
2: Kulang pa po. Kulang.
3: Taas mo ng konti. Actor?
2: Oh, yes. Kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako.
0: And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend.
4: Very good! Ang galing!
3: Ang galing nyo!
4: Ang galing!

0: Pressure Play is a quartet, Filipino boy group, and isa kami sa mga groups ngayon na gumagawa ng iba't ibang klase ng songs na heartbreak, pang party, pang in love, all of it.
1: Pang broken hearted. Kumbaga, we're the modern day storytellers. Diba? Meron tayo dating mga legends na nagsusulat ng mga songs na makaka-relate yung mga tao. We're one of them na currently rising. We're the rising phoenix of the OPM and P-pop scene. So, ngayon po, nakilala nyo na kami. And sana po, pakinggan nyo po ang aming music.
0: Yes. See you next.
1: Pag-ganito na lang.
2: Ikaw na. Ah, sige mga bulso muna.
0: Ano kaya?
2: Describe a perfect day with your group outside P-pop. Wait. Ito ba yung usually na ginagawa na? Matulog. Describe a perfect day. Kasi usually, ano natin eh, pag free day talaga natin, nagbabanding kami sa mga games. Tapos minsan lumalabas kami, kumakain kami. Somewhere. Kahit saan natin makita na.
3: Kiminsan, ba't matamay tayo ng coffee shop?
1: Oh, yeah. Coffee shop.
0: Road trip. Sa malapit lang.
1: Road trip.
2: Walk trip.
1: Fishbowl.
2: Yeah.
0: Yung mga normal lang na ginagawa ng mga kabataan these days like us.
2: Kasi andun pa kami sa era na yun.
1: Isipan.
2: Ang hirap yung question.
4: Okay, how would you describe the feeling of being in a P-pop group? Okay, Charles, kaya mo na yan.
1: Being in a P-pop group, masaya. At the same time, it's challenging kasi we're one of the pioneers na group sa P-pop. Isa kami din sa kasabayan namin sila. And then, syempre, alam mo yun, may mga tao na tumitingin sa'yo, naglo-look up sa'yo. So, yun yung mga times na nakakatuwa kasi nakakapag-inspire pala kami ng mga tao. At the same time, yung music namin is nakaka-penetrate sa mga casual. So, ang laking sa pakiramdam namin, sobrang sarap noon sa pakiramdam. Kasi dati nangangarap lang kami na magkaroon kami ng ganito, tapos biglang naging possible na punta kami sa isang group, and dati kami yung nai-inspire sa iba, ngayon kami na yung nakaka-inspire.
0: Nalo ako? It's your turn.
1: Ako na.
0: Again.
1: Shit,
2: feeling ko na
4: akin na to.
0: Okay.
4: Guys, ito yung core item namin kasi dito kami nang galing. Actually, hindi sa loob ng bola.
2: Sa bola.
4: Nanggaling kami sa yung rehearsals namin, nabuo kami sa basketball court. Itong bola na to yung nag-symbolize ng pagkakaibigan namin. Kung wala itong bola na to, wala kami ngayon.
0: Kasi nung nag-training pa lang kami, pandemic yun, wala pa mga studios, and lahat kami nag-lock-in kami. And yung pinaka-possible lang na makapag-training kami is yung court doon malapit sa house namin before. Kaya sobrang memorable ng basketball court.
1: Saksi yung basketball court sa lahat ng paghihirap namin, sa lahat ng mga challenges, pinagdaanan, daming luhang pumatak doon, ang dami din dugot pawis.
2: Yeah. Saksi din yung mga batang naglalaro doon.
0: yung mga nagbabasketball.
2: Bali, doon yung practice namin songs, LSS na sila bago pa namin.
0: Bago pa kami mag-debut, alam na ng buong sub-position.
1: Lakapalaw na sa atin.
2: Oo, oh, rinig na rinig ng buong barangay.
1: So, ito talaga yung hindi namin makakalimutan. Pinalakay kami ng basketball court. And thank you sa court na yun kasi we're here today in front of you guys.
0: Yes.
1: And may

0: isa pa atang naiwan.
1: Ito. Hindi, tignan natin kung safe question.
2: Oh,
1: that's
2: right. Okay.
0: Indeed, yun yun. Ito. What parts of yourself do you see in your P-pop group? What parts of myself?
1: Siguro kasi ako yung kuya.
3: Yes, kuya.
1: So, ako yung pinaka-kuya sa group. Ako yung the one na who's leading them, taking care of them, making sure na nasa same path and mindset kami all the time. Minimake sure ko na okay si JP sa mga... Kasi lahat naman may struggles eh. Like si JP, si Yuki, ako, and si Siv, we have different challenges na pinagdadaanan every day. Ano ba ito ko naiiyak?
3: Kasi kami yung challenge mo.
1: Yeah. So, ano kasi, it's very tough to be in a group and also striving hard na makilala dito sa industry. And yeah, it's so happy na sobrang lucky namin na we got each other kasi we are parang kumakapit lang kami sa kung ano yung meron kami. As the kuya, sinusubukan ko na maging top all the time kasi ayokong makitang mahina kasi pag mahina na ako, mahihina na. Ayan, so thankful ako sa kanila kasi we are keep keep going lang kami, keep going lang kami sa ginagawa namin. And soon naniniwala kami na may Cinderella story inside of us. So magpapatuloy. Hindi iba 'yun. Wala tayong seven dwarfs. So ano lang kami, magpapatuloy lang kami and
3: nag-enjoy kami sa ginagawa namin.
1: Yeah, soon makikilala din tayo ng buong.
3: Alam mo, ano, sobrang nakakatawa dahil kasama tayo sa era na to. And gusto ko kayong tanongin, ano ba yung nati-feeling niyo ako dito?
4: I'll go first. Of course, sobrang happy ko, no? Kasi isa, bukod sa isa to sa mga pinapangarap natin, even before, and yung ngayon na nag-witness natin how P-pop grows very fast, and to be part of it, sobrang, parang it's a privilege kasi humahanay tayo sa mga nauuna and isa tayo sa magiging inspiration ng future generations ng mga nangangarap maging artists in the future.
1: Yeah, big or small groups, lahat ng existing groups na now is nakapag-ambag sila sa kung ano yung advocacy natin na mapakilala yung P-pop. Actually kasi di ba yung P-pop is subgenre naman siya ng OPM, no? So lahat tayo nagbibigay ng ambag para mailakad natin at mapakita natin na ang P-pop ay ang future ng OPM. Iboto.
5: Siguro pressure sa era na to kasi you know, nagsa-skyrocket kasi yung genre and maraming lumalabas na song. So ngayon, may pressure lahat as lahat ng group to create more music na mas maganda sa gawa nila.
6: Siguro.

0: sa mga damit namin, meron tong green,
1: red,
0: red, white.
1: White.
0: So, sa mga damit
1: namin. White, pink,
0: Toto, isa na sa mga damit namin lagi sa Korean training. So, lahat parang pawis at dugo na dito.
2: Totoo.
0: So, ito lagi kong naaalala. Buti na hindi ko ito na-uwi. Dada ko siya. So, yun na.
3: So, ito, binasa ko to ng pandemic. Nung panahon na naka-isolate kami, isa-isa kami. So, I have no one to talk to. So, parang dinaan ko na lang siya sa libro. And this book helped me a lot to become a better person. Ang dami kong na-acquire na knowledge and habits na tumulong sa akin para maging the best of myself. So, kung bakit sino ko ngayon nakatulong ko. So, thank you, James Clear, for writing this book.
1: Shout out to you so much.
4: Hi, James.
3: What is the summary of the book? Yung mga small habits mo na hindi mo napapansin, na kung araw-araw mo siyang ginagawa, magkakaroon siya ng malaking big impact in the future.
4: Yeah, that's it. Okay, at
1: the cool. Mine is
3: the Santorino.
1: Viva Pizza 23 from Cebu and Santo Niño is from Cebu. And kasi every time na uwi ako sa Cebu, it's always a must for me na pupunta ako sa Santo Niño with my family. And ano din, every time may malaking event or just something na I feel like I need guidance or protection or just anything, lagi akong pumupunta kay Santo Niño. Tapos every time nagpre-pray ako doon, nag-a-ask ako ng something. Laging natutulog. So yeah, it's my miracle. Nung tala mo guys, as in like, may time din, oh, may share ako sa inyo. May time na pupunta tayo yung Singapore. Mm-hmm. Tapos yung passport ko. Oh. Yung passport ko as in like an hour before. Hindi ko talaga mahanap.
4: Nasa basurahan.
1: Hindi. Nasa basurahan siya, pero nasa parang nakalo siya sa mga papers. Uh-huh. Tapos, as in, pag-give up na ako. Kasi, wala talaga may iwan siguro ako nun. Tapos, nakita ko yung Santo Niño ko. Kasi sabi ko, Santo Niño, please, sana makita ko. Kasi kailangan ko talaga. Tapos, after yun, naalala ko, ah, okay. Bigla lang na ako siya, nakita ko. Parang, may snap na, okay, nandito siya, nakalagay ganyan. So yeah, it's my miracle. Every Sunday one. So
4: no, it's mine only, okay?
1: Baka mawala na ako ng blessing dyan.
0: Hey, meron ka join.
1: Uy, binigyan ko kayo lahat ng Santo Niño.
0: Yeah. Actually, yung time na nag-sinulog kami. Sinama ko ni Ate Aya gumala around sa Cebu. Tapos, may hawak-hawak yung Santo Niño sa napakasikip na lugar, ha? May hawak-hawak din po yung Santo Niño.
1: Hindi, tsaka yung pagpa-uwi na kami, nakasikip na
4: lugar.
1: Protected ako ng turf flight. Yeah.
4: So,
1: yeah.
4: Yay! Okay,
1: congrats! Tapat na po yun na lang sa Santo Niño. Okay, kami kayo. Saan mo brief explanation?
0: Hindi na lang yung dadalibigaw na eh. It deserves to be on the front.
5: Okay. Mine is my headphones. Because it just helps me. Kasi diba pag sobrang dami nang nangyayari. Oh, isa pa yun. Pag sobrang dami nang nangyayari sa mundo, parang nakakatulong siya sa akin to just mute all of them out and just focus on being peaceful, yeah.
0: Sleeping.
1: Sleeping!
4: Yay! How about you, Bebe?
6: Can you?
4: Shaking.
6: Mine's this. It's wow. My in-ear. Yay.
3: In the shade of?
6: In the shade of purple and white.
3: Do you like it?
6: Yes. In ear. In ear, kasi nung nag-in-ear kami last 2021, I felt like, this is it. Like, we were in a group. Like, may in-ear na kami kasi napapagod ko sa K-pop. Like, yung, mga ganyan. I wanted to try that kahit okay naman yung in-ear ko. So, yeah. In-ear, it represents who I am. And I am this.
4: Wow!
6: Hey!
4: What?
6: Give me my strawberry cookie. Okay, mabango na
1: yan, kakakyat. Yes, guys, ang cookie ko. Wala tong cookies na to. Baka,
6: we're not here.
1: Yeah, baka pinigap.
5: Ito po sa akin yung Instax, yeah, camera.
1: Tama? Mm-hmm.
5: Oh, yeah, Instax camera. Ano to, parang isa sa mga gift na na-receive ko, first gift na na-receive ko when I entered showbiz industry noong 16th birthday ko, after ko lumabas na PBB. Anyways, ang daming na-capture nitong moments. Kasama yung girls, kaya ito yung dinala ko.
1: May diba? Box ka na.
5: Ito yung OG diba? Na gamit nating ano, Instax. Nung wala pa Instax yung ibang girls.
1: Di ba ka, may box ka na
5: oo, maraming ano, photos.
1: Pero hindi ko na dinala sa'yo.
5: Gumagana pa.
6: That's it. Thank you.
0: Okay, last card, babe.
6: Me?
0: Yeah!
1: Babe, magbabusok ka lang daw.
6: Okay. Oh, I love this. Describe a perfect day with your group outside FIFA.
1: Aww.
6: With your group outside FIFA?
1: Oh.
6: Huh? Huh?
1: Describe a perfect day with
6: your group outside FIFA.
1: Be me outside FIFA world.
6: Walang word. Kalo ko ibang... Ay, mag-ano tayo? Ideal...
1: Ako okay, gusto mo maulit-ulit yung UP natin.
0: Ako din.
6: UP
1: sa isa.
6: Isa-isa.
1: Okay, isa-isa.
0: Go, sa'yo muna.
6: Okay, UP.
5: Yung po sa akin, yung sa UP na nag-picnic kami. Ang wholesome lang. Saka hindi ko nakakalimutan talaga yun. Gusto ko maulit siya.
2: Pero sana nag-sport, nag-volleyball.
5: Oo, dapat yung ganun na next.
0: Nanood lang kayo mo nagsasama.
2: Kaya ako nanood
5: lang kami. Pinapon lang na yung
6: sapatos.
1: Nagkakala ko yung job.
6: Oh, ikaw, Jo.
1: Ako yun po, UP din. Yun yung core meme. Basta every time na may makikita akong dahon, yun lang yung word.
0: Totoo.
1: Yun lang.
5: Or try natin ibang part.
1: Masarap naman.
5: Kasi yung ice cream.
1: Lipat lang tayo sa kabilang palo.
6: Yun lang. Ako yung kaya ti Aya ng birthday niya.
1: Kasi, hindi. Kasi
6: masaya naman. Pero yung on the way, nakaka-depress. So, feeling ko hindi namin siya talaga na-enjoy.
5: Pero at least
6: galing
5: rewarding.
6: Galing ganap nun.
5: Yeah.
6: Galing kami ganap nun. At least rewarding pag yung on the way sa location.
0: Nagaling ng Iloilo nun.
6: Oo. Galing tayong airport. Tapos dire-diretso. So pagod na pagod kami, hindi namin siya super na-enjoy. So I want to go back there.
1: Huh? Nag-enjoy ko yung tayo.
6: Hindi nga super duper.
1: Thank you. Thank you.
6: On the way.
1: Kasi yung
6: hindi
1: na ko na-enjoy ko siya.
6: Phoenix ko to eh.
0: Siya yun eh.
6: Hindi naman. Hindi naman. Kasi may mga ibang experiences na super duper super duper happy.
1: Sorry.
6: Ano lang? Gets ba? Ano again?
5: Validate her feelings.
6: You on the way lang yun eh.
5: I thought everybody enjoyed it.
6: I loved it. I loved it.
1: Go Mix!
0: I enjoyed the mangoes.
1: Go Mix!
0: I be like...
5: Kailangan ba yung exes na nangyari na?
1: Anything.
5: Kahit hindi pa. Gusto ko si Kihor.
6: Why specific na?
5: Because it's forest. Kasi puro na tayo beach eh. Beach tayo ng beach or parang may sarili-sarili tayong ganap. Gusto ko lang yung parang...
0: Sa forest?
5: Hindi! May baho naman dun.
6: Ano, DIY with your own house?
5: Mga sports lang, ganon, jogging, billiards.
7: Uy, nagawin akong jogging
5: sa'yo. Parang kung malayo
7: sa'yo. Kasi jogging na lang sa'yo mo kasi.
6: Me, gusto ko matry na ano, mag-travel tayo lahat na hindi work-related.
1: Oh, yeah.
6: Kasi parang hindi pa natin na-try na complete tayo tapos ibang bansa or ibang place outside lang. Yeah.
1: Punta tayo Cebu, guys.
6: Sometimes.
0: Cebu,
5: guys. Yeah, that's it.
0: Ako, na-try na namin ako, Ate Aya, at si Colette mag-wall climbing. Gusto ko kaming lahat naman. Kasi, such a fun experience.
6: Naka nakakatawa.
1: Sigwin tagapang lang sa baba.
5: Try natin yun. Masaya. It's fun.
6: Ako.

0: What if one day ma-realize mo na ayaw mo na pala ako maging best friend?
1: What do you mean?
0: Baka, baka mas mabait. Mas pogi. Mas alagaan ka. Mas nandyan for you. Or ano ka baka, punta ka abroad, magtrabaho ka dun. O, or live apart tayo. Ang dami pwede mangyari kasi di mo rin naman.
1: Diba, sabi ko sa'yo, as long as I'm here, you will never be alone. Tsaka sa kahit na anong paraan, kahit kailan, or kahit saan, lagi kitang pipiliin.
0: Hindi naman kita pinipili eh.

0: gagawin pag nag-rest kayo? Ano yung favorite pastime nila? Alam pag mo, hindi kayo nag-work?
1: Ay, actually, ayoko rin pala nag-rest.
0: Bakit?
2: Ano nangyayari?
0: Bakit?
1: Hindi sa ano. Parang pag wala akong ginagawa, mas lalo akong napapagod. Kailangan may gagawin ka.
0: Pero parang nagigilty ka. Gano'n.
2: Pero anong mga hobbies nyo pag nag-rest kayo? Ikaw, sure ako, motor.
1: Motor, yan. Games, online games, yan, computer games.
3: Music pa rin ang ginagawa.
1: Pero, alam mo sa totoo, tatama naman yung sinasabi niya. Kasi nung mga bata-bata pa kami, alam mo, tanda na. Nung mga bata-bata pa kami, talagang alam mo yung addict sa games talaga na pag may free time, game-game ka. Pero ngayon parang nawawala na sa system yung gaming.
2: Puro music.
1: Pag may mga shoot nga kami, parang... Pag may nakikita, doon na lang nagkakaroon ng ano. Kasi syempre, mag-iintay ka. Wala ka naman dalang instruments o wala ka naman dalang kahit ano. So, talagang kill time kami. Pero pag free day, wala, hindi talaga. Yun, mostly, kuha ng inspiration. Movie, ganyan. Movie, o kaya libro, ganyan.
2: Hanap ng hugutan kahit pagkano.
0: That's nice. What's a recent movie na napanood nyo?

0: Na parang, uy, solid to ah. Parang na-inspire kayo ng sobra.
1: Recent movie. Ikaw.
2: Yung documentary.
1: Ah, yung documentary. Oh my God. Yeah. Binaligan ko yung documentary ni Quincy Jones. Mm. Sobrang lodi. Sobrang lodi talaga ng tao na yun.
0: As in yung sa kanya.
1: Yung sa kanya. Oh. Pero may bago kasi yung
0: Greatest
1: sa We
0: Night
1: Are The
0: of
1: World.
0: Pop. Yes. We Are The World. I just watched that.
1: Pero pinanood ko yung sa kanya. Grabe yung dedication, yung passion. Tapos yung nakita ko yung binabalikan niya na para lang makakain siya, binibenta niya yung mga areglo niya ng $10 to.
3: Mura yun.
1: Grabe yun, solid yun.
3: Ngayon
1: ang mahal.
0: Ngayon mahal lang. Mura lang.
1: Ano lang,
3: bahay na yung mabibili nung ano niya, nung areglo niya.
1: Diba? Mm. Tapos buhay pa rin siya. Ang dami niyang near-death experiences. So,
3: pero isa ba si Quincy sa mga talagang nasubaybayan niyo growing up?
1: Actually ako, hindi.
2: Hindi rin.
3: Kahit parang, ikaw sa producer?
2: Hindi.
0: Oh.
3: Ano pinapakinggan niyo growing up?
1: Iba-iba. Iba-iba. Yeah. Sa bahay, iba-iba.
2: Puro metal po nung bat no high school.
1: Metal. Yan sila, lalo sila. No. Kasi yung sa umaga, magigising ka ng...
0: like who? Sino mga pinapakinggan?
1: Yung reverse, ganyan. Mga...
2: More on ano, yung... Hindi yung song.
1: Hindi mo kami magkakapatid. Mm-hmm. Tapos even yung mga little sisters namin, asaran din kami. Tapos lalo na pag nag-game kami, asaran
3: talaga. Oo, trash talk yan for sure. Pero nagbabanda ka ng high school. Doon ka nag-start.
2: Ako, nagbabanda. Pero ano po, yun yung vocalist ako, at saka rhythm.
3: Tara!
2: Oh. Pero hindi po kami yun, ano, parang official na ba? Jamming.
3: Anong sound? Anong mga titik-tik niya?
2: Mike M.
3: Okay.
2: Tsaka Kamikaze, tapos... Yo, Kalya Lili, yun po.
3: Mga magbalikable songs.
1: Alam mo ba, nag-battle of the bands din ako?
2: Hindi ko alam.
1: Hindi ko pa nakuwento. Kasi,
3: ano instrument?
1: Pero... ako, vocalist. Okay. Pero minsan, nag-gitara kasabay. Hmm. Tapos, yung kinanta namin, boom, tarat-tarat.
0: Rock version. Rock version.
1: Yes, dalawang pinagpam namin, boom, tarat-tarat, tsaka Paramore.
0: Yeah. Very versatile.
3: Pero yung boom, tarat-tarat, tunog Paramore yung tagtag niya. Pwede pa rin.
2: Paano yung, sige nga, isample mo ha. Gusto ko isample yung panong ginawa eh.
1: Bining up mo na eh. Hindi ko naalala yung areglo kasi, second year high school ako nang tagal na, no, men. Tapos,
0: kapan lang yun.
3: Kailan lang yun.
1: Tapos, trip-trip lang ng mga kaibigan ko ng mga lalaki na magbanda kami. Tapos, para daw kakaiba, bumtarat-tarat. Ay, usong-usong bumtarat-tarat.
3: Uso yan sa ano, sa Battle of the Bands. Yung biglang sobrang baling-bali na kanta na weird.
0: Really? I didn't know.
1: Pero syempre, uso pa pag binabalikan ko ngayon, ba't ko ginawa? Buti walang video.
0: Di ka sure.
2: Meron na.
3: Lalabas yan someday.
0: Lalabas yun. Magugulat ka na lang.
3: By now, dapat lumabas na yan kung meron.
0: Or yung makisearch mo sa YouTube, di ka lang natag. Oh. Baka natin talaga.
1: Tinesting ko na eh.
2: Para sure. Boom, tarat-tarat, track version.
3: Para mapa-take down.
0: Oh my God. Pero gabi nga yung roots ninyo sa music, no? Yung rock talaga and also... Parang nakikita naman namin yung rock influence nyo now eh. And pati yung boses ninyo, parang, I've told you guys this before, pero grabe yung boses ninyo. It's like, I can't do it.
3: Paano? Mas may grit.
0: May grit talaga. Pero, syempre, to get to that point, ang dami nyo pa ding parang nagawa in between then and now, no? So, paano ba kayo pumunta from yung mga trip nyo lang yung music to actually pursuing? I mean, syempre, we know na, you know, may mga projects na talaga kayo, but to find yung sound ninyo bilang kayo as individual artists, paano napunta doon?
1: Ang hirap naman ng tanong. Honestly, ako, hanggang ngayon, nalilito pa rin ako ano yung gusto ko. Hindi siguro dahil gusto ko may certain sound ako, but ang dami kong gustong gawin.
0: Mm.
1: Na parang, minsan, nakakaisip ko ng kanta na bigla akong bumabalad, na parang ano. Tapos minsan, gusto ko mag-rap, as minsan, gusto ko sumigaw. So, pagdating din sa music, parang ayoko rin makahon na ito lang yung ginagawa ko.
3: Yeah.
1: Kasi, kapag kinahon ko yung sarili ko, parang hindi ko na siya may-enjoy.
0: Mm.
1: Lalo na pag, kuwari, I like making songs for myself, pero I like making songs for others din. Kuwari, say, nakakita ko ng something na very inspiring. Gusto ko siya gawan. Pero kung ako, malungkot yung vibe ko, tapos siya, very masaya. Parang sasarado ko na agad yung sarili ko para dun sa mga ganung opportunities. So, naisip ko, parang baka dapat wag ko masyaring overthink yung sound ko. Kasi naturally, lalabas naman siya. And syempre, dapat

0: makapasok yung audience mo dun sa pinapakinggan nila eh. So kung malungkot, that malungkot ka lang, i-deliver mo ng malungkot. Aha. Kung masaya, i-deliver mo ng masaya. Yun, ganun lang.
1: So mas emotional yung approach mo in terms of genre.
2: Emotional.
0: Emotional. Ah. Wala pa akong masaya na gawa na kan. Masaya mo yung masaya.
2: Akala.
0: Ay,
1: akala.
3: Oo, oh, masaya na yung akala. I would say.
0: Pero yung super happy siguro, hindi pa ako na.
1: Hindi bubbly.
0: Hindi pa.
1: Hindi bubbly. Pero feel ko naman meron na happy.
0: Try natin gumawa na happy song.
2: Ang title.
0: Happy.
3: Happy.
1: Happier.
0: Happier. Yung mga ano, yung mga, yung nadidinig ko ngayon, parang, Boothang ba pamagat noon? Pag nadidinig ko, ang saya nito ah. Yeah, Boothang. Parang never pa ako nakagawa ng ganun ka vibe na yung pag nadinig mo, mapapasmile ka agad. Wow. Igo-goal ko yan.
3: Ah, you heard it here first.
0: Ikaw.
1: Ikaw medyo mas happy.
2: Yung approach ko hindi rin po. Yeah. Dark, galit din sa mundo. Hindi naman, pero ngayon po, yung unang EP ko, yun, ganun po yung tunog niya. Pero ngayon, medyo ano na eh. Parang more on ano na. Parang pwede mo na sound tripin sa car. Kahit,
1: yun, yung,
2: kahit may kasama ka, okay lang. Kasi yung dati, parang pangalo lang siya, earphone lang. Yung nauna kong EP. Pero yung approach ko po ngayon, sabi ko, kahit ano na. Kasi, ang dami ko rin naman pinapakinggan na masaya eh. Nakanta eh.
0: Ayun din yung gusto kong something na gusto kong pag-usapan. Kasi parang we artists, parang do you always make music for ourselves only? For ourselves to enjoy? Or kumagawa ka ng music for others din? Parang,
1: I think yung nangyayari for artists kasi ngayon, dati meron tayong...
0: Ayun, parang ngayon napapaisip ako. Parang, ayun, yun yung common question siguro sa mga artists. Madalas ko na didinig na para kanino ba yung music or para sa iba yan or gumagawa ka lang ba para sa sarili mo?
1: Alam mo, may magandang sinabi dyan si Tyler the Creator na yun nga, about sa mga artists na parang sa sobrang stop natin, parang gusto lang natin maglabas sa music tapos ayaw natin i-promote kasi para sa atin, para sa akin lang yung music ko eh.
0: Yeah.
1: Pero sabi niya, anong point, yung love mo for your music kasama dun yung feeling na gusto mong marinig na ibang tao yung ginagawa mo.
0: Sakto.
1: Hindi,
0: alam niyo po, ako po kasi hindi talaga active sa social media. Hindi ako talaga active. Talagang parang last kuwari, nag-post ako ng Instagram ng May. Ang susunod ko, December na. Parang ganun. Kumbaga, hindi talaga sobrang active. Tapos ang dami nagme-message, hindi ko nare-reply. Pero parang the reality is, hindi ka naman kilala ng tao. And if you want your music to be, ma-reach yung mga tao, dapat consistent ka, magpo-promote ka. Yung mga bagay na hindi mo normally ginagawa, pare TikTok, ganyan.
3: Yes. Tama.
0: Sobrang TikTok gets, is the game right now. Parang dun mo mapopromote talaga yung music mo. Yung mga common na hindi ko ginagawa. Ngayon, 3 times a day posting. alam yun? Parang kahit na makakornian ka or siguro...
4: Hello, Philippines! And hello, world! Alright, welcome to Hotel 88!
5: Maraming nakatanim na magagandang alaala dito.
6: Gusto namin bilhin yung parting.
7: Sino naman nagsabing magbibenta kami?
8: Saksak mo yung pera mo sa baga mo!

0: Sam, pasok.
1: I'm leaving for good.
2: Nabalitaan mo na ba nangyari kay Teacher Sam?
1: Para lang malinaw ha, top priority ko, pamilya.
3: Bakit iisipin ng mga tao na may kinalaman ako sa pagkamatay niya? Makaisipin pa nila, may relasyon din kami ni Sam.
1: Bakit? Nagkaroon ba?
4: Pwede huwag ngayon, Jem.
5: Wala naman si Teacher Sam.
6: Natulog niya si Teacher Sam!
7: Ano sinasabi niya tungkol kay Sam?
8: Walang makukulang wala!
1: Pakiramdam ko utang ko to kay Sam.
9: Alam mo lang, nilapit yung pamilya natin sa gulo eh.
3: Ikaw ba? Wala ka bang tinatago?
1: Ano alam mo? Matik na mo itong mga drawings ni Eli. Parang may kakaiba eh.
10: Maraming nakabantay sa kaso, pero hindi lahat sumalaman ng katotohanan.
3: Tracking hanggat saan?
1: Hanggat maging malinaw ang lahat para sa mga anak natin.

0: ka or siguro hindi ka lang nasasanay sa umpisa. No. Pero sobrang laki ng nagagawa nun in terms of having or parang putting your music out there sa mga tao, madinig nila. So mm-hmm. ayun, natutuwa naman yung mga current fans ko or yung mga supporters ko sa na mga, sobrang ano ka dada, active ko na dada.
1: Active era.
2: Nakikita ko yung mga TikTok nyo eh. Meron yung nasa mall kayo tapos masakit na yung chan mo. Sobrang, napanood mo yun?
3: Yeah, I saw it then sa FYP. Oh my God. Pero, it's interesting kasi, yun nga, music is a shared experience, di ba? Pero syempre, nung nagsisimula kayo, di nyo alam yun na parang you wanna make music for yourself talaga eh. That's why I'm making music kasi gusto matry, di ba? And syempre, along the way, na-realize nyo na yung music ninyo, yung na-share ninyo, is much bigger than what you think it is, di ba? Pero sa inyo ba, may moment na na-realize nyo yun na, uy,
2: game na to.
3: Oo, parang kasi 'di ba, there's always a turning point eh sa mindset ba. So for you, ano yung naging for you guys, ano ba yung naging moment na yun na na-realize na yung music ninyo, it's not just about me, pero sila din.
0: Ako na-realize ko siya nung pumasok ako sa SB. Kasi nung yun nga, sabi ko nung una, parang I make music for myself. Parang lahat ng mga hindi ko nasasabi, doon ko talaga sinusulat. Sobrang personal ng music for me. Tapos nung nadinig to ng mga supporters, yung 18, yung mga fans, sinasabi nila sobrang nakaka-relate sila. Parang even yung sobrang trite na, sobrang gas-gas, pero pag nakakadinig ka ng your music saved me na salita, parang I make music for myself, but since parang lahat ng tao na-influence pala na nadadama nila yung pinagdaanan ko or meron silang same experiences na pinagdaanan ko. Sabi ko, hindi pala ganito lang yung purpose ng music ko. It has a bigger purpose and that is to parang warm hug sa mga tao, ganyan, ma-inspire sila. So, ayun po, every time na mag-release ako ng song, parang I make it parang dapat merong something na maibibigay sa mga tao. Aha. Hindi basta-basta na ano lang. Parang
2: basta
0: makapag-release. Yun.
3: That's true. Ikaw naman, Josue. May moment ka ba na ganun?
1: Meron naman po. Pero ikaw, nung pumasok ka sa SB, ako pang nagbabasa lang ako ng comments. Kasi syempre, mga song ko, hindi naman ganun karami po yung comments. So minimonitor ko po eh. Parang minabasa ko dun. Ang ganda ng song mo, na-inspire ako mga ganyan. Tapos, ano ba yun sa Agos? Meron akong song na hinart talaga dun sa Agos kasi na-touch ako sa story na sabi na parang ikaw yung nag-push sa akin para gawin tong gusto ko kahit hindi tungkol sa music yung ano. Yes. Hinart ko yun eh. Pero hindi ko na alam kung na wala sa lasya. Dahil pala pinin ko rin para mabasa ko pa. Pero ano po siya sa feeling, nakakataba siya sa puso kasi hindi mo naman in-expect na ganun yung magiging epekto nung ano eh, di ba? Parang naglabas ka lang ng feelings mo tapos iba pala yung epekto sa kanila. So yun po, masaya.
2: Galing na outward looking yung ano nila. Hindi siya internal na parang eto feeling ko I'm gonna make it. It's more of people actually want to listen to my music, people can relate to my music.
3: That's so true. And so fans, on the flip side naman, yung mga fans din, syempre, for us, fan naman talaga ako, pero as a listener din, syempre, alam namin na ang daming effort that goes into anything, 'di ba? Sabi mo nga, very personal yung music ninyo. So, it's hard eh maging honest sa sarili mo and then i-express mo sa music, 'di ba? And that's why ako personally, Determinado is such a good song kasi parang nafe-feel namin not just through yung lyrics ba, pero yung mismong performance ninyo na may hunger kayo to, you know, continue on sa mga gusto niyong gawin sa buhay. And syempre sometimes for fans, you know, as a fan, it's like, wow, naka-inspire talaga. And it's not just for you, but also for us, diba? So, yung Determinado, it's like a great push, not just for you, pero for us, diba? So, I think it's such a nice experience, na shared experience talaga yung music, diba? But speaking of Determinado, let's talk about Determinado, right? Kasi, not everybody knows na ang dami yung pinagdadaanan in, you know, behind the scenes, diba? And we only see the finished product, ganyan. Especially yung kantang to. Very powerful, very moving. So, kwento naman kayo a little bit about how
2: the process.
3: Does it, for you guys, working together then, di ba, on this track?
1: Oh. sa Determinado po, parang yun nga po, bali instrumental siya na napakinggan niya.
2: Okay.
1: Kasi parang nangingipo siya ng mga compilation ko ng instrumental. Oh, may beat ka ba dyan? Ganto, ganyan. Tapos, send ko sa kanya parang, ano yun eh. Parang ilang files yun. Siguro, puro ano lang siya eh. Puro, hindi siya complete.
2: Na song. Ideas lang.
1: So, instrumental lang siya na may list doon. Tapos may title na rin. Tapos, nung nagulat na lang po ako, nag-send siya ng demo na. Nakapatong na yung boses na doon. Meron na siyang ni-record. So sabi ko, angas na ito ah. Tapos sabi niya, gawa natin. So, actually may verse na po ako doon, pero yung binigay ko sa kanya, wala pa.
2: Tinanggal mo
1: pero
2: na.
1: Pero nung narinig ko yung verse niya, nire-record yung
0: verse. Sabi niya, competitive. Kaya sabi, ang ganda ng verse mo ah. Ayusin ko nga isa.
2: Di pwede ikaw lang.
1: Di pwede ikaw kasi, lang. Di pwede ito ganito ah. Sulat ako bago.
0: Pero ayun po, parang nung narinig ko kasi siya, parang immediately, yung title nga na determinado, parang ine-exude nga ng music. Kasi minsan naman hindi mo kailangan ng lyrics para madama yung music. Yeah. Na parang, pag nung nadinig ko siya, parang gusto ko bigla mag-gym. Ganun. Yes.
3: Yes. Sinabi ko, hindi ko sa'yo kanina.
0: Hindi ako nag-gym, so hindi ka lang ako.
3: Sabi ko. Sinabi ko. Oh my God.
0: Gusto ko mag-gym ah. Ay, parang ganun yung feeling. Pero since hindi ako nag-gym, naglaro na lang ako. Pero ayun yung na-feel ko. So, since parang may string na na-pull sa akin. Sabi ko, hindi to pwedeng hayaan lang. Yun, nilapatan ko agad siya. Ito yung gusto kong mangyari sa kanta. May choir na parang, yun yung boses ng magdadala sa'yo. Parang bibigyan kanya ng energy to push. Tapos dun na dire-diretso yung determinado.
1: Ayun, yun yung binigay. So, ikaw gumana, di ba? Yung
0: part na yun. Sobrang maganda yung, you know, it's a good feeling. Kaya pinagpatuloy.
2: Pero writing this song, is it coming from a personal sense that yun talaga yung gusto nyong manggaling sa inyo?
0: Oh, is yeah. It,
2: pero parang kasi pag-usapan namin ni Sam going into this episode, sabi namin, paano kaya nila nafe-feel yung determination when you're already somehow up there? Ano pinaguhugutan nyo?
0: Alam mo, dyan sa sagot na yan, never ako personally, I think si Joshua rin, never namin na nakita yung sarili namin na nasa tuktok na kami. Parang laging namin, ako personally, syempre, kapag nakagawa ka kasi, hindi naman siya parang laging perfect or something na proud ka, pero there's always, parang you want something better na maiiksid mo pa. And parang it's, yun nga, isa sa mga, na, pag nasa baba ka kasi, parang, lagi kang mag-work hard.
3: May hunger.
0: Kapag nasa tuktok ka, parang,
2: may gigil eh.
0: Wala ka rin naman kasama doon. Parang, di ba? Parang, mas maganda yung lagi mong binababa yung sarili mo for you to create or parang makikita mo rin yung bigger picture na hindi lang ikaw yan. Maraming tao na fragments yun nga sabi ko. Kahit na ikaw yung gumagawa, ikaw yung sumusulat niyan, maraming experiences or yung ibang tao or yung fragments na nakuha mo sa kanila, kaya mo nagagawa yung mga song na yun.
2: Ganda.
0: Ayun. Palaging nasa baba lang. Parang ganun yung feeling na gusto namin ihatid din. Parang determinado ka, pero hindi ka mawawala sa paningin nila. Parang ganun.
2: Gets. Ganda.
3: We have no excuse, guys, to be up there. Na yun, di ba? Yung feeling natin. Kasi syempre, when we have goals, di ba? Tapos na nakuha na natin yung goals natin. Minsan, we feel lost talaga.
2: Sometimes, we self-validate too much.
3: And parang, galing ko, wow, ganun, di ba? But I like that, no? Kasi parang, complacency is never the answer, sabi nga nila, di ba? Na parang, you always have to keep that drive, yung hunger mo. Kasi, yun talaga yung nag-push sa'yo in the first place, eh. And the reason na nandun ka ngayon. So, wow, napareflect ako sa buhay ko, ah.
0: Siguro rin po kapag, ano, kapag, tumigil ka na, isin, wala ka na love for music.
2: That's diba? True.
0: Parang complacent ka na lang. Wala ka.
2: Oo. Yan, pero, siguro the mere fact na kahit on your free days, music pa rin yung binabalik-balikan nyo.
3: Mm-mm.
0: Nakaka-inspire eh. Sobrang nakaka-inspire eh. Makadinig ka lang ng music. At isa pa sa mga sobrang na-inspire ako, yung mga scores.
3: Yung
2: mga scores.
3: Oo, diba,
0: parang,
3: tama.
0: Pag pinanood mo yung movie nang walang score, ito siya. Pero pag may score siya, yun yung nakapanayo ng balahibo.
2: Tinatawid ka eh. Parang hinahatid ka niya dun sa feeling eh.
0: Mm-hmm. Tapos parang yun yung isa sa mga ginogol ko na parang gusto ko makagawa ng music na parang kahit hindi mo siya nakikita visually, dapat nararamdaman mo siya. Uh-huh. Na parang very cinematic yung feeling.
2: Actually, itong Determinado, very...
0: Ayun.
2: Very film-like yung ano, yung dating niya. Para siyang score.
3: Yeah.
2: Para siyang entrance.
3: Yeah, para siyang ano, perfect siya for... I don't know, yung mga scene ng movie na parang...
0: Okay, entrance ni John Cena. Entrance ni John Cena, ano man
3: pakita. Rocky! Oh my God, sa WWE or something. Oo.
0: Ganun tumakbo yun eh.
2: Bumukas yung ano yung LED. Tapos gumaganan yung pyro.
0: Tapos yung ano nila, ang tawag dito, tapos chest nila gumagawa.
2: Pinapaganan ba nila?
0: Like, yun yung nakaalala ko dyan eh. Tapos meron nga nagsabi na ano, maganda daw na ilapat sa Batang Quiapo or something.
3: Yes!
2: Actually, very action.
3: Oo, true. Oh my God.
0: Meron pa isa yung sinabi, yung 13, yung animation.
2: Actually, perfect sa 13.
3: Oh my God, very that would dark. Be so cool no, pag nagawa niyo yun. Like, if you're able to make one of your songs, yun nga. So,
2: for sure, di naman malayo.
3: Yeah, for sure. Eh, ano ba yung dream genre ninyo na gusto nyo ma-score yung parang movie?
2: Anong type ng film?
3: Anong type ng film?
0: Ako, mahilig ako sa horror eh.
3: Wow!
0: Even evident naman din sa mga ginagawa namin.
2: Sa videos nyo?
3: Yeah, actually, oo.
1: Ako, hindi mo na ako mahilig sa horror.
0: Hindi ka mahilig.
2: Hindi naman.
3: Yun pala.
0: Ako lang pala. Sorry.
1: Ayoko nanonood ng horror.
2: Yan ang magkapatid.
3: Oo.
0: Hindi, iba eh. Tapos alam eh, meron kaming mga plugins na binili. Ang mahal ng plugins. Yes. Lalo na yung mga strings. Yung mga strings na ginagamit sa scores. Spitfire, ganyan. Sa contact. Ang mahal.
2: Mm. Mahal, grabe.
0: Pero yung mga tunog, kasi sobrang real. Sobrang, parang mararamdaman mo sa balat mo. Na even yung mga trills na, madidinig mo sa mga horror. Parang sobrang nakaka-excite pag nadidinig. Gusto mong gumawa ng score.
2: Pero itong dark side niyo sa music, ano ba siya? Something na kayo talaga growing up? Or is this an outlet? Kunyari, itong personal music niyo ba, outlet ba siya ng dark side? Or kabaliktaran na dark talaga yung upbringing mo in terms of art, tapos yung ibang music mo yung pang-palight na outlet?
0: Feeling ko yung upbringing namin sobrang saya.
2: Mm. Okay.
0: Pero hindi namin nalalabas yung mga frustrations
1: yun
0: namin. Kasi very, sa household namin, maliit lang eh. Parang kapag nag-inerte ka. Tatlo kami magkatabi sa kama. Parang hindi kami nakapaglabas totally ng mga emotion namin.
3: Mm.
0: Kasi nga, parang nakakaya. Kasi parang mga I love you, ganyan. Hindi kami sanay doon. Tapos lalo na siguro yung kuwari, may problema ba kapatid?
3: Tawa siya
2: eh. Alam niya eh.
0: Kapag kuwari may problema ka, give him time, parang gano'n.
3: Space.
0: Tapos, pag tutulog na lang yung magkakapatid, tabi-tabi kami, bigal lang doon ka sa dulo ng pwesto. Pero, ano siya eh, parang siguro, unconsciously, yun yung ilalabas namin. Kasi yun yung hindi namin na-release nung tumatanda kami.
3: Wow, what a great outlet though. Kasi, yung iba,
2: a lot of my friends then, like me, who grew up in a family na hindi ganun ka-expressive, ang dami na pupunta into arts. Kasi dun nabubuhos yung need mo to express.
0: Oo, totoo yun. Kaya, galit sa...
1: Hindi naman.
0: Pero ano yun, parang madalas kasi pag may mga, wari, nung una kami pumunta sa Manila, lagi sinasabi sa amin ng mga tao, galit ka ba? Pero ganun kami mag-usap sa bahay. Sa household namin na parang alakas ng boses, na parang galit. Pero yun yung pinaka-kalmado namin.
2: Matapang lang talaga yung dating.
0: Pero ngayon parang nag-adjust ako eh. Kasi, syempre, pag nasa grupo ko, kailangan talaga malaking adjustment yung mangyayari sa'yo. Hindi pwedeng, kung ano ka, yun ka lang. Talagang compromise, kumbaga.
2: Pero nag-translate ba to sa ugali mo sa grupo mo?
0: Oo.
2: Na very, ano ka rin, medyo isolated kapag may problema? Or natuto ka rin maging vocal about it?
0: Hindi.
2: Ganun talaga.
0: Pag may problem ako, never ko na nasishare sa group.
4: Kali is already 4 years old, but his mental capacity is that of a 9-month-old.
5: Ang mayaman talaga yung kondisyon ng anak ko.
6: What if wala na lang si Kali?
7: I have a business.
8: In details and start streaming. Call your cable or satellite provider now.
0: Hindi. Pag may problem ako, never ko na nasishare sa group.
3: Mm.
0: Kasi feeling ko, hangga't kaya ko i-solve yung

0: problem ko. Ako na lang. Ako na lang. Parang ganun. Tsaka parang feeling ko may stress lang din sila. Parang ganun. So, ayun. Pero yung ugali ko, nadala ko sa grupo ko na maling-mali talaga. Kasi kuwari, ako sa sarili ko, kapag pag wala ako sa taon, ay, bok. Ay,
1: okay lang.
0: Parang inis na inis ako pag nagkakamali ako. Tapos nung syempre pag leader ka, wari ako nagre-record sa kanila. Ano ba yung wala ka naman sa to? Hindi sila ano eh.
2: Hindi sila sanay sa ganun.
0: Pero hindi ko nasasabi verbally, pero yung action ko.
2: Na hurt sila.
0: Na parang sabi ko, dapat ko baguhin yan kapag ano. Kaya mo yan, galingan mo. Pero deep inside, kating-kating ka noong tagal mo.
2: Nagkukuyawin ka na lang.
1: Very supportive.
0: Pero ano siya eh. Siyempre, paano ba? Paano ko ba i-share? Parang, yung mga tao na kasama ko ngayon, yung hindi sila expendable. Kumbaga sila yung mga tao na makakasama ko for the rest of my life.
1: Yeah.
0: Na

0: marker yan sa amin. Kuwari, kuwari ano ka, first grading, 98 yung grade mo. Pagdating 93 yan, ng second grading, kahit na ikaw pa rin pinamataas, bakit mo mga bagay? Yes. Parang ganun, ganun sa amin. Pero hindi ko masasabi na pangit siya. Kasi right now, sobrang nagagamit ko siya sa mga
1: bagay. Nag-reflect sa excellence niyo as musicians.
2: Yes.
0: Tsaka ako, ako personally, ayoko rin na pwede na. Basta pwede, pwede. Kailangan maganda yung mailabas ko. Ikaw ba?
3: Ano sa music, oh. Pero nung bata ako, pwede na.
0: Hindi kasi puso kasi siya. Puso siya eh.
2: At least honest.
3: Oh, pero may top naman ako. Grabe ka naman. Paborito ka naman.
1: Parang may ikulupin. Yeah.
3: Hanggang ano, elementary, high school, wala na. Pero sa music po, hindi pwede yung pwede na. Kasi mahal mo na yung ginagawa mo na. So hindi ko pala mahal yung pag-aaral.
1: Okay lang yun. Joke lang, hindi okay.
3: Hindi okay yun.
2: Whatever floats your boat. Oh. Sa academics naman.
1: Pero even sa music, para siyang kuya sa'yo. Yun yung relationship nyo. Or nag-i-equalize ngayon.
0: Hindi. Kasi... kasi personally, I think sa pag-produce nga, mas magaling siya sa akin. Mm-hmm. I mean, pag sa pag-produce kasi, kailangan maalam ka rin dun sa DAW na ginagamit mo. And how you can create those sounds.
1: Yeah.
0: For example, parang kailangan mo ng tremolo or something. Eh, nasa samayin ko siya, pero kung hindi ko siya kaya gawin,
1: paano gawin.
0: Kung paano gawin dun sa ano, kailangan ko ng tulong. Nah. So, siya rin naman, kung may, kung wala siyang idea, pero alam niya kung paano inaagbigay yung ano. Kasi he had time na magkaroon talaga ng time to practice and learn things. Siguro ako rin, kulang din. Tamad din ako. Hindi naman siguro sa tamad.
1: Busy.
3: Busy na.
0: Kasi actually sa sayaw, hirap na hirap na ako sa sayaw. Magsaulo ng sayaw. Uh-huh. Sa lahat sa amin, sa grupo namin, ako yung pinakamabagal magsaulo ng steps. So parang extra effort ako palagi pagdating dun. Na
3: sila naman ang frustrate sa'yo.
1: Oh, balitan. The tables have turned. Quits lang.
0: Tatanungin ko kayo, napaprustrate ba kayo sa akin? Hindi. Pag ano na, kailangan na umusad. Sige, usad na tayo. Mabaya ko lang practicing gano'n. Hindi pwedeng.
1: Oh, yung recording, hindi pwede gano'n. Yung sa'yo, pwede yun.
2: Please confirm.
0: Please confirm.
2: I love it. Very, very complimentary nga kayo in terms of skill set, no? Kasi yun nga, si Josue more on the producing, tapos ikaw, Pablo, on, you know, art, like, even...
1: Directing.
2: Even yung mga performance video ninyo, na-share nga ng team na gumawa ka pa ng storyboard. And I think that's where the achiever comes in, di ba? Na lahat ng gusto mong gawin... gagawin mo.
1: And in detail.
2: Yeah,
1: in great
2: parang
1: detail.
2: Hindi nga pwedeng-pwede na. Like, it has to be yung gusto mo talaga. And mahirap din gumawa ng mga stuff na hindi mo gusto, di ba? Like, you have to do it. So, kwento ka naman about yung, or kwento kayo about yung experience ninyo, especially for the performance videos, kasi grabe yung nagawa ninyo cinematically, musically, performance-wise, grabe.
0: So, musically, yun yung akala, yung mga performance video. Mm-hmm. Paano ba? Gusto ko kasi pag may pinanonood ako, kailangan mararamdaman ko siya.
2: Mm-hmm.
0: So medyo nag-veer away din ako dun sa, kasi sa group namin, medyo siguro clean palaging look
1: polished
0: namin. Gusto ko, kuwari, let's say, merong scene na inuman, dapat parang bagong gising ka or something.
2: Yes.
0: Na sa bahay.
2: Yes.
0: Kung ano yung sitwasyon, dapat yun yung makikita nila. Kasi lahat ng elements sa, na nakikita mo, pati yung tunog, nagko-contribute yan para maramdaman ng tao yung gusto mo ipahatin. So, ayun din, pagdating sa mga ganyang video, gusto ko rin ipakita na yung pagiging responsible. Kasi, if you want to talk about something, hindi rin pwede na, wari, alak sa about alak. Hindi mo siya pwedeng tanggalin sa video. But you can show it, but yung messaging mo dapat palaging
2: about
0: being responsible. Na parang, hindi bawal, hindi dapat lagi-laging umiinom or ano yung pinakatama or ano yung pagiging responsible niya. So yun, tapos yung mga kasama ko dun sobrang, hindi yung mga actors ah.
2: Yeah.
0: Dancers yun, scouts. Sobrang natural nila. Sabi ko, ang galing naman itong mga to. Ibig sabihin, love din nila yung ginagawa nila. I feel like yun yung nag-translate dun sa mismong video. Pati yung banda. Kasi nasa loob kami ng isang room dun eh. Sobrang ingay nun. So, kasi umahampas yung drums, tapos tumutugtog yung banda. Kasi naka-speakers kami nun ha. Tapos habang, para talaga siyang na-imitate or na-simulate namin yung
1: tambay inuman.

0: dami.
1: Parang nandiyan din ako eh.
2: So, so parang ano, kung itanggalin yung banda, parang laki nagpapatugtog sa isang speaker na ano. Pero yun, live band yung tumutugtog. So, nung moment na yun, ginawa ko siya, ibig sabihin, very spontaneous yun. Pag inulit ko siya, tapos maalala ko siya, ay hindi na to natural. Ayoko na ganitong performance. Tapos ayun, okay din naman yung nag-video. Sabi niya, okay yung...
3: And yung banda.
2: Ay, yung banda, yung okay din siya. Kahit mga ano kasi, ang hirap pakinggan nun, wala kaming in-ears. So, merong part dun talaga na hindi kami totally sabay sa metro kasi wala naman metro dun eh. So, kung ano yung kalabasan, since live performance mo siya, yun na siya.
0: Hindi na masyado in-adjust.
2: Ayun, ikaw, anong experience mo dyan? Saya lang.
0: Masaya naman. Yun nga, medyo nahiya lang ako sa ano. Pero, ano naman sila eh, welcoming naman yung ano nila eh. So, okay lang rin. Kasi, pot nga, ganun sila. No? Hindi kasi ako po masyadong ano, hindi ako magaling makipag-socialize pa. Kasi, hindi pa ako masyadong na-expose sa mga pakipagtrabaho sa ibang tao. Sa kanya lang. So, sa kanya po ako pinaka-open. Tsaka, Kuya Jay lang.
1: Cute.
2: Ayan. Dapat nga hindi siya pupunta ngayon eh.
3: Nahiya.
1: But thank you for coming. Joke lang.
3: Yan ang buhay producer. Sanay kang mag-isa ka
2: lang sa likod.
3: Studio.
2: Oh. Ako rin naman eh. Pero since na-expose na ako, sanay na ako. Pero may battery yan eh. Mapapagod ko eh.
1: For sure. Oo. Parang pagkatapos nito, tulog na. Like that.
2: Pero yung iba na re-recharge eh. Makipag-usap.
3: Meron ibang unlimited.
2: O, oh, diba?
3: May mga tao nga.
1: Yeah, I guess.
2: Ikaw na lang yung mapapagod. Tama na, tama
1: na. Actually, that's true. Ako ganun minsan. Yeah, parang ako pag nakikipag-usap ako and nare-reciprocate nila yung energy, mas ginaganahan ako makipag-usap sa kanila. Yeah. Pero syempre, napapagod din naman ako, no? I'm only human.
3: Hindi rin.
1: Oo, pero it's a skill eh. Skill talaga siya. Parang dati hindi naman ako ganito. Pero mas pag... Pag nasanay ka na talaga, I think it'll come naturally naman. Dati introvert ako, guys. Talaga? Extrovert na.
3: Mas extrovert pa sa extrovert.
1: Oo. Tama naman. Pero, ganun naman talaga. Everything is a process, di ba? When it comes to not just personality, pati music, lahat pa nang gagawin nyo in the future, di ba? And I'm sure, ang dami nyo pang goals. Sabi nyo nga na, you know, you don't feel like you're at the top. You always want to do more, ganyan-ganyan. So, ano pa ba yung mga goals ninyo, dreams ninyo na gusto nyong matupad? Like, kahit small lang, di ba?
2: Ako gusto kong maggawa ng song for other artists. So, though nagawa ko na siya, though si Justin yung sumulat nun, kami yung nag-produce nung song. Pero, ayun, gusto ko talaga, meron kaming ginawang kanta, tapos for girl group siya, parang ganun. Parang, tapos meron din ako nasulat na for other artists na gusto ko ibigay. Pero I couldn't find the, yung courage na kausapin yung artist. Parang pili ko bagay sa ito, ikaw kumanta nito, parang gano'n.
3: Alam mo, being real, feel ko kung ako yung artist na yun, tapos manggagaling sa inyo. Feel ko hindi para ikaw yung mahiya.
1: Yeah.
2: Hindi pa ako sanay na gano'n. Pero anyway, sana mahanap kong courage.
1: It's a process. May dream, ano ka ba? First artist na
3: mabigyan ng song.
0: Oo. Aswe.
1: Wow! Nagpaparinig siya!
4: Asia is riding the color coaster. Maki is bringing the vibes live. From the songs you stream on repeat to the moment you'll finally feel alive. Don't miss Maki live in Singapore on June 13 at the Theater at MediaCorp and Jakarta, Indonesia on June 14 at Benko Space. General sale is now open. Grab your tickets now at MakiColorCoasterTour.mix.global. Don't miss the ride.
5: This is Mix Now, your all access pass to the world's music and pop culture.
6: Hot drops, viral faves, all in one scroll.
7: Deeper with no filter vibes, real moments, and never before seen exclusives with our new gen images.
8: All hits, all culture, all in.
7: Subscribe, hit the bell, and don't miss out.

0: Oswe.
1: Wah! Nagpaparinig siya!
2: Sino ba? Madami po eh. Pero isa sa mga tumatagos pag kumakanta, lagi ko pinapakinggan, si Adele.
1: So, oh, wow!
2: Si Adele, gusto ko po siya bigyan ng kanta. Kahit hindi ako kakilala.
3: Send mo email mo lang.
1: Oh, email mo baka. Ate
2: Adele. Ewan ko, parang...
1: Ate Adele.
2: Kasi po ako rin, let's say, sa TikTok. Pag nag-scroll ka sa TikTok, ang daming magagaling kumanta eh. Mm-hmm. Ang daming, woo, embarrassment ganyan. Uh-oh. Pero pag nadidinig ko si Adele kumanta, sobrang napapurify ako. Yes. Sobrang simple niya kumanta, pero yung boses niya, tumatagos.
3: So, yes. Soul.
2: Oo. Yun yung, siguro yun, yung parang, ano siya eh, sa dami ng isda. Mm-hmm. Siya yung parang, kasi lahat yun, gumalikot na eh, parang ganun.
3: Gets.
1: Yeah. Laugh trip din siya, like as a person. Seems like.
3: Si Ate Adele.
1: Oh, si Ate Adele.
2: Seryoso?
1: Nakakatawa siya pa.
3: May mga videos na ano, nakakatawa siya.
2: Para siyang ano, stand-up comedian.
1: Oo, oh, as in ganung level.
2: Ganun din siya mag-concert, parang theater lang, di ba?
3: Oo.
2: Intimate.
1: Oo.
3: Ikaw, sinong dream na i-produce mo?
0: Wala po sa ngayon, pero ang dream ko po, ano, maging known na producer din. Parang mga Tyro levels. Pero dream ko rin maging artist.
3: Oo naman.
0: Pablo level.
1: Wow!
0: Pero yun po yun talaga, pag nakikita ko po yung mga work ni Tyro, galing ni Tyro.
3: Idol yun ng lahat. Idol yun. Grabe.
0: Kasi hindi lang siya ano eh, kaya niya po lahat, kahit anong genre din eh.
2: Sinubok ng panahon.
0: Galing niya itong tao, gusto ko maging ganito.
3: Oo. Yun. Napakinggan niya yung triangle niya, favorite game ever.
0: Sino ako matara?
3: Sila ni Yumi, tapos si Jeric Medina. Tama ba?
2: So, yung wordplay doon, grabe.
3: Kaya tinang guys, kami try.
2: Ang gulo-gulo.
3: May copyright ba yun?
0: Panorin ko nga yun.
2: Pero solid yun.
3: Maganda yun.
2: Tsaka pag nakakausap namin siya, ang dami namin natututunan din. Ngayon, dito kasi sa Philippines, parang, I don't know, or siguro dahil medyo nakabox lang talaga kami, pero parang walang masyadong session talaga ng mga producers.
3: Usually,
2: laging soloist ang mga tao.
3: Oh, hindi uso sa atin yung kunyari may artist na gusto gumawa ng song, papatawag ng producer mag-session. Usually ngayon, ibabato sa producer.
1: I didn't know that.
2: Sa US, ganun eh. Meron silang lugar eh. Tapos lahat ng daing producers dun, papasok lang sa booth.
3: Sa kami songwriting camps.
1: Hmm. Bakit kaya ganun, do you think?
3: Budget.
1: Joke.
3: Una, budget ng industry na hindi rin kasing laki ng budget sa kanila. Tapos, yung demand din for songs hindi kasing taas ng demand sa kanila. Nasa kanila, kahit mag-camp ka everyday, may mapupunta yung song. Sa atin, hindi ganun.
1: Pero I think the nice thing is now, na-notice ko, especially sa mga younger people, na ang daming gusto maging music producer. Mm. Nung bata kasi ako, parang it wasn't really the thing. Alam mo yun, parang artist. And parang di na-realize ng mga fans or people. The music producers are very vital din sa parang music scene, di ba? Kasi, so that's really interesting to me. Na baka sana, in the future, that changes. Na parang music producers are also just as important as artists also.
3: Wild. Somehow naman, medyo tumataas sa importance.
1: Yeah, I think so now. Yeah. Oo.
2: Kahit saan ka magpunta, may music eh.
1: Mm-hmm.
3: Oo. Ito lang yung hindi nang ubos talaga. Eh.
1: That's so true.
2: Pero siguro, I think, pinipili din ng mga producers na yun sa likod lang. Ewan ko. Ako personally, minsan, ako artist ako right now, pero minsan, gusto ko sa likod lang ako eh.
3: No, parang, gets naman.
2: Gusto ko lang magbigay ng kanta or tumulong, magbigay something.
3: Parang, as a producer, never ko rin na feel na gusto kong mas angat yung name ko dun sa artist.
1: Pero that's interesting kasi both of you, kayong dalawa, Nico and Josue, parang, producer and artist din at the same time. So parang very ano siya. Di mo alam.
3: Interesting feeling siya. Kasi syempre as an artist, you have to be
1: out there.
3: In front. But as a producer, you also have to be at the back. So I guess very ano siya. Humbling siya as being an artist producer. For sure, yun din na feel mo. May moments na pag may energy ka to go in front, artist ka.
2: Lalo na pag nakaparad ko ng concert.
3: Biglang gusto.
2: Gusto rin mag-perform dun. Nape-feel ka yan minsan eh. Pero minsan, gusto ko rin panoorin yung concert namin kaso parang imposible yata yun.
3: Pwede naman yun.
1: Pero magaling yung concert nyo, to be honest.
2: Kasi very meticulous din sa tunog. Parang gusto kong malaman kung ano yung tunog namin pag nandun ka sa FOH.
3: Makapal. Yun yung kung may one word akong sasabihin about sa tunog nyo sa concerts, makapal. Sobrang kapal.
2: Wala eh.
1: Energetic?
2: Apat lang sila mag-perform pag ano, manonood ako.
3: Hanap ka ng ano? ng dami yun.
2: Pero masaya, masaya mag-perform.
1: Crazy. Yun nga, yun yung pinag-uusapan namin sa Ripple, no? Like how music affects yung lives ninyo. Not just as artists, pero individually din. Kasi kayo, I'm sure, dami yung na-experience na bago because of music, diba? There's so many things like going to different places, gigs, ganyan. I mean, kayo pupunta kayong Japan?
2: Yeah!
1: Excited ka na ba?
2: Sobrang excited ako. Love na love ko yung Japan. Oh my goodness. Pero alam nyo, sobrang na-inspire ako nung nakapunta ako na ibang bansa. First time kumakapunta na ibang bansa. Hindi lang just about music, but in life in general. Yes.
3: Culture.
2: Na parang pagdating ko dun, lah, pwede pala itong ganito.
3: May ganito pala.
2: Lah, pwede palang ano, yung bus dito po nag-i-stop.
3: Lah, oh, pwede sa pala. Sa tamang tigilan.
1: May train pala talaga. Like,
2: pwede palang may sidewalk. Parang ganito.
1: Oo, tama. Pwede pa paglakan. Pwede pala
3: traffic.
1: Oo.
2: Sabi ko, pwede pala yun. Na-inspire ka in general. Mm-mm. Tapos parang, ever since din, parang gusto ko na rin tulungan. Parang, syempre, industry, we're thriving eh, kumbaga. Gusto ko, sa Korea, di ba, nagkaroon sila ng K-wave na tinatawag. Na parang, from music, culture, food, parang nakilala lang buong mundo. Gusto ko ganun mangyari sa Pinas. Kasi very rich naman ang Philippines.
3: And kaya natin.
2: Ako naniniwala ako dyan darating yan.
1: Yes.
2: Pero habang hindi pa, trabaho muna tayo.
3: Simula muna tayo dito.
2: Trabaho muna tayo lahat.
3: Buuin muna natin yung industry dito.
1: Oo.
2: So, saya.
1: Napaisip tuloy ako, like, what it would be like, no, pag nangyari talaga yun. Like,
3: F-wave.
1: Oo, F-wave. Ang pangit!
3: F-wave. Fallon.
1: Oh my God.
2: Pero ano siya eh, collective effort siya eh.
1: Yes,
2: dapat magkaroon din ng urge lahat. Siguro yung mga nasa namumuno na gawin yung ganung bagay.
1: Mm-mm.
2: Kasi kung will para mag ano tawag diyan, magstay tayo dun sa what works.
3: Uh-huh.
2: Parang wala talagang improvement. Pero I think we need to level up the game talaga.
1: That's so true actually. Pero I think kaya talaga. No?
3: Acting wise, medyo sumasampay na tayo.
1: Even music wise, feeling ko, the fact na pupunta kayong Japan, you're touring all around the world.
3: If there's anyone na globally,
1: I mean,
3: kilalang-kilala, it's you guys. So.
1: And especially when I was young, parang that didn't seem possible yet at that time.
3: So,
1: gets, parang, I don't know, it's interesting to see yung fans from yung local na place talaga. For example, Americans be fans of music of Filipinos. Parang very, it felt very weird. I mean, not possible.
3: Pag nagtutour ba kayo? Pagdating nyo doon, medyo exclusive ba to Filipinos yung nanonood? Or malaking part din yung locals from that place?
2: Hindi. Nung first tour namin ganun.
1: Mm-mm.
2: Pero the second tour, meron kaming city na pinuntahan, mas madami pa yung
3: locals
2: kaysa sa mga Filipinos.
3: Exactly.
1: Good nga. Parang may mga nakikita akong TikTok dati na of you know, for example, Americans, I think, na fans na 18, ganyan. Tapos, nagbivideo sila, who's your bias before the concert? Then who's your bias after the concert? And I was like, that's so crazy!
3: Kasi American
1: sila. Oo, so I was like, that's so cool. And to see it, parang starting and hopefully more in the future would be very, very exciting.
2: Tsaka ano, pag kumakanta sila ng Tagalog, di ba?
3: Nakakatuwa, no?
2: Nakakatuwa talaga, kahit medyo balubaloktot.
3: Tapos yung accent cute.
2: Yung ano eh, yung effort ba na aralin yung kanta tapos sa uluhin. Sobrang ano yun, kware sa crowd. Feeling ko, maalam din to ng mga artists na parang, syempre, pag tumutugtog ka, okay yan. No. Pero pag sinasabayan ka ng mga tao,
3: pag
2: nangyayon
3: sinabayan ka, iba yun.
2: Yung feeling na ganun.
3: Parang nililipad nung ano yun, nung crowd eh.
2: Tapos may kanta ka, yung Tagalog na lyrics ng kanta, kahit hirap na hirap sila bakitin. Sinasabayan.
3: Kahit nga mag-murmur lang sila ng kasabay ng melody.
1: Mm-hmm.
2: Yan yung sobrang natuwa ako nung nag-tour kami. Mm-mm. All over the world. Aww. All over the world, US na
1: pala. No, pero yun nga, doon natin makikita na music is much bigger than what you think it is. Diba? Mm-hmm. Parang for all of us, music, I mean, pati sa amin, music is a big part of yung mga ginagawa namin. And to see yung determination ninyo throughout everything, sobrang nakaka-inspire, not just for us, but for everybody listening and watching then. So, grabe na-inspire talaga ako.
3: Happy.
1: No, I'm happy. Kasi, yun nga, it's so easy to parang, alam mo yun, be complacent eh. Madali talaga. Yeah. Diba? And it's also easy to say na determinado ako and not do anything. Diba? Sobrang,
3: that's true.
1: Diba? Sobrang dali nun. But to see you guys na actively working kahit na nagpapahinga kayo, music pa din yung nasa isip ninyo. Ano excuse ko? Wala. So, dapat ganun din tayo. But before we let you guys go, may message ba kayo to anybody that's struggling, no? With yung parang, kasi burnout, very real, di ba?
3: Not just music, anyone who's struggling in life.
1: Tama, tama. May message ba kayo for them?
0: Stream Determinado.
3: Nandun daw yung sagot. So, Determinado.
2: Yung ano siguro, the struggle is real. Pero yung iba yung meaning sa akin ng the struggle is real. Eh. Kasi right now, parang yung struggle ko, nagiging way ko para makilala.
1: Yes.
2: Kasi ba, sumusulat ako ng kanta, wari, let's say sa SB, it's a painful experience, pero nilagay ko siya sa kanta and nakarelate yung mga tao.
3: Yeah.
2: Nakilala ko dahil dun. So, parang embrace the struggle kasi nandiyan naman yan. Mm. Pero hindi naman yan forever nandiyan. So, parang push and pull lang siya. Parang feeling ko, it's part of life and we all need to accept it. But, yun lang, mag-focus lang siguro dun sa mga positive things din na nakikita na basta mag-focus sa mga positive things din. Kasi, yun nga, parang mga parents natin, yung mga friends, sobrang important yan sa buhay natin.
3: Uh-huh.
2: Na baka pag nandun na tayo, nawawala sila. Yun lang.
1: For sure. Ikaw, Josue, may advice ka ba?
0: Siguro po yung sa mga gusto lang mag-start ng music kasi parang para sa akin po ang naging pinakamahirap doon yung pinakauna kong ginawa.
1: Yes.
3: Yes.
0: Parang pag hindi mo na tag, siguro ang tagal ko po merong hinandang first song, ito una kong song. Pero ang dating pala in-overthink ko lang.
3: Uh-huh.
0: Kahit pala ano yung labas mo dapat. Basta lang maganda yung labas mo. Kumbaga pinaghirapan at saka pinag-
3: basta mahal mo yung nilabas mo.
0: Yun po yung siguro parang 2020 pa lang. 2018 pa lang, meron na po akong song na nagawa. May instrumental na rin. Pero nakapaglabas ako, parang, ano pa, pinush niya pa ako noon. Di ba? Yung akala. Siguro 2020 na yun.
3: Grabe.
0: So, yun lang po ako sabi ko. Yung first step, kailangan yung i-take para magtuloy-tuloy yung biyahe. Yun lang po.
3: Galing.
1: Yeah, that's true. And yung beauty is in the struggle, no? Sabi ni J. Cole. Sabi ni J. Cole, shout out.
2: Favorite yun.
1: Shout out to J. Cole if you're watching. There's beauty in the struggle.
0: Ugliness
1: in the success. Nakatattoo yun sa body ko. No, it's true though. It's true though. I have love yours somewhere. No, pero true yun. Kasi minsan, doon tayo nag-grow. That's where we learn. And boring naman ang buhay kung, you know, walang medyo spice every now and then. And we appreciate the good things and the good times because we have struggles sa buhay. Thank you very much.
3: Anything you wanna promote?
1: Gusto nyo i-promote? Yeah, stream.
3: Stream. Ito na yan.
0: Stream Determinado.
3: What else?
0: Nakala. Tsaka yung performance video up
3: na napakaganda.
2: Tapos ano po pala? Meron din kaming performance sa Circus Music Festival sa May 4 na yan. So maraming artist po doon na feeling ko mawiwindang. Andiyan si Narico Blanco and others. So sobrang excited na po ako. Sana po makapanood po kayo.
3: Yes.
2: Tapos, ano pa ba? I-share ko lang po na ako ngayon parang our Philippine Music Ambassador po.
1: Yes.
2: Sabihin ko na rin, ayun lang.
1: Nag-flex lang.
2: Oh, hindi po. I mean, syempre, di ba, kung mayroon mang time movement na gusto supportahan, yung pag-save ng world natin. So, yun naman po. Hindi naman kailangan malaki o maliit and anything na effort or action towards saving the world. Let's go. Okay po yan. Gawin po natin yan. Ayun lang po.
3: Yes.
2: Solid.
1: I love it. That's your sign, guys. That's your sign. No, I love it. Pero yun nga, dami niyong ganap individually also and we're so excited. How about SB? Can we look forward to anything? Madami.
2: Meron po yan. Meron. Definitely.
1: Mm-mm.
2: Wow. Kasi po pag nare-remind ako sa SB, nare-remind yung mga kailangan kong gawin. Ayun lang po.
1: But yes, yes, yeah, they'll be on tour in Japan. Japan, yes. So, see you guys there. See you guys there.
3: Nandun
1: yes, we're very, very much looking forward na kami sa gagawin ninyo in the future. So we can't wait. So thank you, Josue and Pablo, for joining us.
3: Thanks, guys.
1: Thank you for inspiring. Thank you for inspiring me and Nico and everybody watching and listening. So,
2: salamat.
1: Maraming salamat.

0: Hope. Nasaan ka?
1: Guy, kay mahal na mahal ko po kayo.
2: Saan ba talaga si Bob? Bakit tumingit ang mukha? Ano ba talagang kinalaman ko sa pamilya mo?
3: Ibang-iba ka sa amin. Ibang-iba ka sa amin lahat.

0: Huwag kang lalapit dyan sa punong niyan.
1: Hoy! Ano ba? Ang ginagawa mo?
2: Girl Scout?
3: Wedding planner para sa mga posibleng wedding emergency.
2: What if may mag-runaway bride?

0: mukha ko. Aliin mo.
1: Okay.
0: Sabihan, tingin sabihan. Seryoso. Ever ba, nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinakasakit mo yung ulo.
2: Napakadami mo kasing run.
0: Excuse me?
2: Dami mong run.
0: Parehas lang tayo! Ikaw lang din, ikaw din ah!

0: You will never be alone. Tsaka sa kahit na anong paraan, kahit kailan, or kahit saan, lagi kitang pipiliin.
1: Hindi naman kita pinipili eh.

0: mong chance para sabihin sa akin yung totoo, pero hindi mo ginawa!
1: Bakit mo inamin, Joko? Dahil narinig mo na mahal kita? At dahil mahal kita, in-expect mo na patatawarin kita?
2: Oh, yes. Kaibigan mo lang ako. Kaibigan mo lang ako.
3: Sandali. Kulang.
2: Taas kulang, Papa. Kulang. Kulang.
3: Huminga ka. One more. Taas mo ng konti. Action.
2: Oh, yes. Kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako.
0: And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend.
3: Very good! Ang galing nyo! Ang galing nyo! Ang galing-galing mo!

0: leader, kapag may problema sa isang member, kailangan ano, ako yung tutulong sa kanila. Hindi dahil sa role ko yun as a leader, kundi ano lang, dyan yung na-feel ko yun na ako yun sa kanila.
1: And also, I feel like Frederick Arcs
0: doon. Yeah, kasi you can't move without your arms.
1: Oo, tsaka siya yung parang aalala kasi yan. Ito, yan, sinatouch mo yung answer ko.
0: Uy, excuse me, may mga
2: but it's a sweet answer.
0: Yeah. Wow. Basta yun, what part? Ako po,
2: arms.
0: Arms.
1: Yes, speaking.
0: Nalaglag. Sino ba yung... Oh, excuse me, what's